0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa a wannan Lahadi ne ake cika kwanaki 100 da fara yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran wanda ya kai ga kashe jagoran addini na kasar Ayatollah Ali Khamenei. Mata da kananan yara a karamar hukumar matazo dake jihar Katsina Najeriya na ci gaba da gudun hijira domin tsira da rayukan su sakamakon ayyukan yan bindiga. A jamhuriyar Niger malamai yan kwantaragi na ci gaba da bibiyar aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma da gwamnatin mulkin sojin kasar watanni 6 da suka gabata. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan huldar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Jagoran adawa a Mozambique ya buƙaci gudanar da zaman makoki don nuna alhini kan yan jam'iyyarsa da aka kashe. Koriya ta Arewa ta ce babu wanda ya isa, ya ce zai tattauna da ita kan shirin nukiliya. Mutane 12 sun jakata Amurka sakamakon harbe-harben yan bindiga daɗi. Jagoran adawa a kasar Mozambique, Valencio Mondlane, ya sanar da cewa an kashe magoya bayan jam'iyyarsa ta Anamola 56 a watannin da suka gabata, inda ya buƙaci gudanar da zaman makoki na musamman a faɗin kasar domin girmama mamatan. Mondlane ya sanar da hakan ne a daidai lokacin da aka kashe guda daga cikin shugabannin jam'iyyar adawa, Vincent Anselmo, a yankin Chimao da ke lardin Manica. Jagoran adawan ya yi zargin cewa tabbas akwai manufa ta siyasa a kashe-kashen yan hamayya da ake ci gaba da yi a kasar ta Mozambique. Ko a ranar 12 ga watan Mayu, ‘yan sanda sun tarwatsa magoya bayan Mondlane da suka fito gangamin nuna alhini waɗanda suka mutu a hargitsin bayan zaɓe. Valencio Mondlane ya kuma yi waiwaye kan mutane sama da 400 da aka kashe a shekara ta 2024 da kuma wasu mutanen kimanin 2,800 da aka tsare a gidajen yaran Mozambique. An buɗe rumfunan zaben yan majalisar dokoki a Armenia yayin da al'ummar kasar suka rabu gida biyu wajen nuna zaɓi kan tafiya tarba ɗaya da tarayyar Turai da Amurka ko kuma kasancewa da kasar Rasha. Shi dai Prime Minister mai ci Nikol Pashinyan na son ci gaba da yaukaka alaƙa da tarayyar Turai da kasar Amurka, a yayin da babban abokin hamayyarsa tajirin ɗan kasuwar nan Samvel Karapetyan ke goyon bayan tsarin kwaministanci na kasar Rasha. Rasha dai yana taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin Armenia, kama daga harkokin kasuwanci da fito na kayayyakin masarufi da makamashi da iskar gas da dai sauransu. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gabanin ziyarar da shugaban China Xi Jinping zai kai Koriya ta Arewa, kanwar shugaban kasar ta Koriya wato Kim Yo-jong ta sanar da cewa babu wanda ya isa ya ce zai tattauna da su kan shirin nukiliya. Yo-jong, wacce ke da ƙarfin faɗa a ciki da wajen kasar ta fannin harkokin yada labarai da dangantakar ƙasa da ƙasa, ta ce za su ci gaba da gudanar da shirin nukiliya domin kare kasar daga duk wata barazana. Jaridar Rodon Simon ta Koriya ita ce ta wallafa kalaman kanwar shugaban kasar, inda ta jaddada batun cewa babu yarjejeniya da kowace ƙasa ko kuma hukuma kan nukiliyar Koriya. Koriya ta Arewa dai ta yi gwajin farko na makamanta na nukiliya a shekara ta 2006, yayin da ta ayyana cewa ita ƙasa ce mai ƙarfin nukiliya a cikin kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 2023. Rahotanni daga Ohio na Amurka na cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun buɗe wuta kan mai uwa da wabi a wani wajen bikin nuna al'adu, yayin da mutane akalla 12 suka samu raunuka. mataimakin baturan yan sandan yankin Joe Hafferman ya ce mutane biyu daga cikin wadanda suka samu raunuka na cikin mawuyacin hali. Yan sanda dai na ci gaba da farautar yan bindigar. Wasu hotunan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta sun nuna yadda mutane ke ta gudu cikin kaduwa domin kaucewa mummunan harin. Gwamnan jihar Ohio Mike DeWine ya ce ya kada matuka dangane da wannan aika-aika a daidai lokacin da iyalai ke gudanar da bikin bazara a kowace shekara domin kara dangon zumunci da kaunar juna. Dubban mutane ne ke mutuwa a kowace shekara a Amurka sakamakon ayyukan yan bindiga. To karshen labarin kenan, yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin sharhunan labarai da yake zuwa muku daga nan DW Hausa dake birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Madrufai. To a jerin rahotannin namu za ku ji yadda mata da kananan yara a jihar Katsinan Najeriya ke ci gaba da gudun hijira domin tsira da rayukan su sakamakon harin yan bindiga. A jamhuriyar Niger kuwa za ku ji yadda malaman makaranta ke jiran gawan shanu bayan gwamnati da kungiyoyin malaman koyarwa sun cimma wata yarjejeniyar daukar malamai masu kwantaragi a matsayin ma'aikatan dindindin. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da sharhunan jaridun Jamus. Amma yanzu bara mu fara daga batun yakin gabas ta tsakiya. Inda a wannan Lahadi ne ake cika kwanaki 100 da fara yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran da ya kai ga kashe jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei. Sai dai yakin ya dagula lissafin kasashen yankin Gulf a game da manufofin su na tsaro da kawancin tattalin arziki da suka kulla wanda ya haifar da kwanciyar hankali a yankin. To kome wannan yake nufi ga makomar yankin? Muhammad Awal Balarabi yayi mana nazari ga kuma rahoton da ya hada mana.
3: Mummunan tasirin da rikicin Amurka da Isra'ila da Iran ya haifar ya zarta barazanar tsaro a kasashen yankin Gulf kamar Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiya da hadaddiyar dalar Larabawa. Dalili kuwa shine har-haren dubban makamai masu linzami da jirage marasa matuka da aka kai kan kadororin waɗannan kasashe da kuma toshe mashigin ruwan Hormuz da Iran ta yi sun yi tasiri a fannin ciniki da tattalin arzikin su. Sai dai kuma wannan bai sa gwamnatocin kasashen yankin Gulf shiga cikin rikicin ba. Idan za iya tunawa dai a cikin yan shekarun da suka gabata, kasashen yankin Gulf musamman ma dai Saudiya sun aiwatar da sauye-sauye a fannin tattalin arziki domin rage dogaro akan kudaden man fetur. Sannan sun tsara sabbin manufofin kasashen waje inda fannonin yawon bude ido da sufurin jiragen sama da jigilar kayayyaki da fasahar kirkirarrar basira suka zama ginshiki na dabarun ci gaban kasa. Amma dai yakin na Iran ya haifar da sauyi a fannin fahimtar su game da tsaro da siyasa, a cewar Chinziya Binko, mai sharhi kan harkokin kasashen waje a Majalisar Tarayyar Turai.
4: So this war I have called it a Zeitenwende for the
3: wannan yakin na kira shi Zeitenwende ga kasashen yankin Gulf a cikin sharhuna biyu da nayi a kwanan nan saboda sauyin da ake samu game da fahimtar su akan lamarin tsaro da siyasa. An samu sauyin fahimta na har abada game da misalin cewa za iya bada fifikon tattalin arziki ga gwamnatin Iran don tabbatar da tsaro. Ba za a sake daukar wannan matsaya da muhimmanci ba, ko ma dai a Dubai ne inda aka yi ta kare wannan matsayi a shekarun baya. A watan Maris na 2026, harin da Iran ta kai a filin jirgin saman Dubai ya sa an soke tashin jiragen sama guda 30,000. Haka kuma farashin man fetur na jiragen sama ya ninka sau biyu saboda toshe mashigin ruwan Hormuz. Sannan a watan Afrilu, Bankin Duniya ya sake duba hasashen ci gaban tattalin arziki na wannan yanki daga kashi 4.4 cikin 100 zuwa kashi 1.3 cikin 100. Kamfanin Qatar Energy da ke kula da makamashi ya ce zai ɗauki shekaru 5 wajen gyara cibiyar makamashi ta Ras Laffan bayan harbin makami mai linzami na Iran. Pauline Rabe, mai sa ido kan yankin Gulf a cibiyar nazarin yankin gabas ta tsakiya da ke Berlin, na cewa wannan yaki ya raunana kallon da kasashen duniya ke wa yankin Gulf.
5: Die VAE und gerade auch das Handelszentrum Dubai waren besonders
3: interessant. Da daular Larabawa musamman ma cibiyar kasuwancin ta Dubai ta kasance wacce ta fi fuskantar har-haren makamai masu linzami na Iran. Abin da ya fi bada mamaki shine duk da wannan barazanar tsaro kai tsaye, UAE ta guji katse hulɗar diplomasiya da Iran. Maimakon haka ma dai ta yi magana a bainar jama'a game da kai hankali nesa da kuma zama tare a yankin. A wannan lokaci yayi wuri ayi hasashen yadda yakin zai sauye UAE a da yankin ma dai baki daya. Hadaddiyar daular Larabawa ta zo bajari sosai a fannin hada-hadar kudi. Sama ma dai a cikin shekaru 20 da suka gabata da kuma cibiyar kasuwancin ta Dubai.
5: Den Finanzsektor in das Handelszentrum Dubai.
3: Kasashen yankin Gulf sun fahimci cewa za su dauki alhakin tsaron su a nan gaba kuma ma a yanzu haka ma dai. Suna ci gaba da kulla sabbin yarjejeniyoyin tsaro inda a watan Mayu hadaddiyar daular Larabawa ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da Faransa da Qatar da Canada. Sannan an ruwaito cewa Isra'ila ta aika da tsarin tsaron sararin samaniya da kuma ma'aikatanta zuwa UAE a karan farko bayan da kasashen biyu suka daidaita dangantaka su a 2020.
2: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. To a jihar Adamawa Najeriya kuwa gwamnati ce ta kaddamar da wani shirin kiwon lafiya ga yara da ma tallafin kayan haihuwa ga mata masu juna biyu da nufin rage wahalhalu da suke fuskanta. Yayin kaddamar da shirin, gwamnati ta yi alkawarin yin amfani da manhajar zamani domin bibiyar yadda shirin zai gudana kamar yadda aka tsara. Wakilinmu dake jihar Adamawa Mubarak Aliyu Sabayaro ya hada mana rahoto kan hakan.
6: A cewar wani rahoto na hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF da ma'aikatar lafiya ta tarayya, Najeriya na ci gaba da kasancewa daya daga cikin kasashe da ke da yawan mace-macen yara kasa da shekaru 5 a duniya. A shekarar 2024 zuwa shekarar 2025 an kiyasta cewa yara kusan 850 ne ke mutuwa a kowace shekara kafin su kai shekaru 5, galibin su daga cutuka da ake iya rigakafi ko magancewa. A kokarin magance wannan adadin, gwamnatin jihar Adamawa ta ware kwanaki 5 da ta kira shi da makon kiwon lafiya domin rigakafin cutuka ga yara da ma bada tallafin kayan haihuwa ga mata masu juna biyu. Pharmacist Mataya Zira Bubanani shi ne babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adamawa.
7: In the weeks preceding the exercise, extensive
6: cewar shi gabanin fara wannan shirin, mun dauki matakai daga jiha zuwa kananan hukumomi har ma gundumomi domin ganin tabbatuwar shirin cikin tsanaki. Sannan su ma jami'an kiwon lafiya da masu sanya ido sai da muka musu bita na musamman. Kazalika a halin yanzu mun fara aiwatar da rigakafi na yara na yau da kullum, ciki har da magungunan tsutsar ciki da basu kwayar nan na vitamin A mai baiwa yara kariya da ma aiki wasu muhimman kayayyakin jinya da muka samar a asibitocin matakin farko da ke fadin jihar Adamawa. Mun kuma kammala shirin samar da manhaja da zai bibi shirin don tabbatar da an cimma abin da ake bukata. Mataimakiyar gwamnan jihar Adamawa Farfesa Kalita Farauta ta kaddamar da rabon kayayyakin tallafin haihuwa na mama to mama ga mata masu juna biyu har 8,000. Sannan ta hore su da su yi amfani da wannan damar don amfana da shirin.
8: Bai kamata a ce an kawo irin wannan abun mace ta kauce hanya ba, domin in kika samu sauki yaro ya tashi cikin lafiya da tarbiyya, ya rage miki aiki, ya rage miki nauyin zuciya, ya rage miki kunya a cikin jama'a. Saboda haka ku mata, ana wannan magana, ya kamata ku natsu, ku ji me ake faɗi, ku yi moriyan abin da gwamnati ta kawo muku, domin wannan abin da aka kawo ku ne da za ku fi moriyan abin da za a yi a nan yau.
6: Mata da aka shirya shirin don su na karfafawa juna don ganin cewa sun ci gajiyar shirin kamar yadda aka tsara.
9: Wannan satin nan satinmu ne, mu fito da 'ya'yanmu da mun da muke da juna biyu gabaki daya, mu fito domin mu karbi wannan immunization da za a yi, domin yana da amfani sosai.
6: Masani kiwon lafiya a birnin Yola Abdulhadi Adamu yace wannan tsarin na tallafin kiwon lafiya ya zo a daidai lokacin da ya kamata.
10: Maganar raba abun haihuwa gaskiya abu ne mai muhimmanci, wannan zai rage mutane nauye-nauye da suke fama da shi lokacin haihuwa. Kamar a wayansu wurare, kamar mutane ba su san ma akwai wayansu abubuwa da ake saya suna tingiyar fatuwa haihuwa. Kawai su dai in sun zo haihuwa, in sun tashi haihuwa, kawai za su ji sun zo haihuwa ba tare da sun samu sun abu da ba. So raba wannan abun zai sa su su fahimci cewa a ga abin da ake.
6: Ana sa ran kafin zuwa ƙarshen wannan shirin, mata da yara masu yawa ne za su amfana da shi a fadin jihar Adamawa. Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
2: Tare da muna a Najeriya, inda mata da kananan yara a ƙaramar hukumar Matazu da ke jihar Katsina ke ci gaba da gudun hijira domin tsira da rayukansu sakamakon yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hare-hare da ma kashe-kashen mutane. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya hada mana rahoto a kai.
11: Garuruwa da dama ne ke gudun hijira a ƙaramar hukumar ta Matazu, inda rahotanni suka nuna cewar wasu ma sun bar ƙaramar hukumar baki ɗaya, lamarin da ya sa iyalai da dama suka rabu da junansu, yayin da wasu ke rayuwa cikin mawuyacin hali a wuraren da suke neman mafaka. Nan wasu mata ne na garin Sayaya dake a halin gudun hijira yanzu haka a garin Matazu ke bayyana damuwar da suka shiga.
12: Yan bandiga ne suka koro mu suna bin mazazan mu har cikin gida da mu da yaran mu kullun gudu muke mun yi bakin kokarin mu mun kasa. Dole yanzu mun baro duk kadakocin Sayaya duk yawanta su ba kowa a cikin Sayaya da yaran mu da manyan mu ba Islamiya ba boko duka gabaki daya. Maza tun suna daukewa he dai mata su shiga daji su yi abun wuta su nemi abinci to ya zamu da wannan rayuwa. Muna neman dauki muna neman taimako ga al'umma annabi gwamnati ta taimaka mana mu koma gidajen mu da mu da yaran mu ba mu bacci ga yara ba su lafiya.
13: Abin da ya kawo mu barayi dan nan barayi ni yanzu ba san ma inda ƴaƴana suke ba na rantsi da ikon Allah haka nan muke zanne mu ga munan dai in barace mu je mu barato gwamnati su taimaka mu yadda Allah ya taimaka musu san Allah san ma'aiki su taimaka mu.
11: Al'ummar wannan yanki dai sun ce suna ci gaba da shan bakar wahala abin da yasa wasu mazajen ma ke guduwa dole suna barin matan su hakan kuma ya tilasta ma matan su ma yin ta kansu a cewar wannan mazaunin yankin.
14: Za a ga mata sun kamo dabbobi sun taho wasu sai dai su sake su saboda a cikin matsin da ake wani ma bai san inda za a yi ba. Yanzu idan ka je a Matazun suna nan yan gudun hijira akwai gurin da za ka je sun dunkule ga su nan wallahi abincin da za su ci ma ya yi musu wahala saboda haka muna kira ga hukumomi da a taimaka wa yan gudun hijiran nan da suke zaune a cikin garin Matazu a kawo musu dauki koda da abinci da ruwan sha da magungunan da za su yi amfani da shi.
11: Sai dai na yi kokarin ji daga mahukuntan jihar ta Katsina da ma karamar hukumomi kuma Matazu kan halin da ƴan gudun hijirar ke ciki amma dai sun ki magana inda na tuntubi kwamishinan watsa labaran jihar Dr. Salisu Balazango yace in nemi shugaban karamar hukumar ta Matazu shi ma ya kauce ya ki magana abinda kuma da Jamilu Aliyu Charanci ke cewa suke da alhakin ƴan gudun hijirar.
15: Kaga na farko dai ita gwamnatin ta gaza kare rayukan su da dukiyoyin su sanadiyar wannan ne yasa mutanen suka kawo gudun hijira suka taho suka samu wurin da ba nan suke sha'awa ba su kwana inda ba sa so su tashi inda ba sa so. Na biyu yanayin kasan nan da ake ciki yanzu wanda ma ba ɗan gudun hijirar ba wanda yake zaune a gidan shi yaya ya kare so kaga haƙƙin gwamnati ne ta ba su ci da sha ta ba su muhalli wurin kwana mai kyau saboda mi saboda ita gwamnati ita ta gaza kare rayukan su da dukiyoyin su.
11: Masana harkokin jin kai sun ce mata da nan yara ne suka fi fuskantar kalubale a irin waɗannan lokuta musamman wajen samun abinci matsuguni kiwon lafiya da kuma ilimi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Katsina a Najeriya.
2: Idan muka bar Najeriya kuwa a jamhuriyar Niger watanni shida bayan da gwamnatin mulkin soji da kungiyoyin malaman koyarwa suka cimma wata yarjejeniyar daukar malaman masu kwantaragi a matsayin ma'aikatan dindindin dubai ne daga cikin su suka ajiye takardun neman samun matsayin sai dai kuma daga wannan lokacin ya zuwa yanzu babu wani bayani akan batun kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilin mu na jihar Tawa'i Umman ya aiko mana.
16: A farkon wannan shekarar ce aka kai ga cimma saka hannu tsakanin gwamnatin mulkin sojin kasar da kuma a dai bangaren haɗin gwiwar kungiyoyin malaman koyarwa daban-daban biyo bayan gugurmayar da suka share lokuta da dama suna yi ta hanyar yajin aiki da ma zaman dirshin tsawon shekaru da dama yanayin da ya kai ga cimma wannan maslaha. In ji kawar da Alhassan Abubakar magatakardar kungiyar SINASEP ta malaman koyarwa na firamare a matakin jiha.
17: Bayan dogon gwagwarmaya wajen hiyar shekara goma ba a yi ɗauka ta dindindin ba ƙungiyoyin kwadago da gwamnatin ta ƙasar Niger ta yanzu an cimma yarjejeniyar da aka ce za a buɗe ɗauka ma'aikata a mataki na dindindin na makarantun boko 11,115 da farko abun di ba a kai shine ba a taɓa ɗauka a Niger ba wannan adadin to kuma abu na biyu shine irin yanda aka ba wa mutane dama ajiye takardunsu saboda wajen ajiye takardun an ɗauki kimanin hiyar da wata ɗaya ko hiyar da wata biyu ma ana ajiye takardun.
16: To bayan cika sharuɗin da gwamnatin ta tambaye to a yau ina aka kwana?
17: Abubuwa suna tahiyal hanwainiya ba mu hangi ba har yanzu wani abu da yakan iya ɗauka hankali wanda zai sa mu ce akwai zagon ƙasa a cikin tafiyar.
16: Akalla saman da 'yan takara ga wannan matsayin 56,000 ne aka samu suka yi rijista ga kujeru 11,000 a dukkan faɗin ƙasar waɗanda kuma suka haɗa da na firamare da na sakandare sai dai a yayin da wasu ke ganin gwamnatin ta kama hanyar cika alƙawarin wasun kuwa na nuna shakkunsu la'akari da ba shi ne karo na farko ba da gwamnatin ƙasar ta sha ɗaukar alƙawura ba tare da ta cika su ba inda ko a can baya dubban malaman koyarwa ne suka aza takardunsu ba tare da an kai ga biya musu buƙatun ba. Kamar Kadamani Basiru jagoran ƙungiyar Izasu Nijar ta malaman koyarwa na sakandare na cewa
18: To a hali yanzu gaskiya har a yau mu ba mu san da ake ba. Amma dai kwanakin nan mun ji wasu na hadin suna ta sawa cikin na'ura suna ta tsarawa saboda an samu dosiye 52,000 wanda suka aza. To cikin su ba duka ne suka cancanta dauke su ba. Duk da an bullo da wata magana ta abin da suka ce matan sojawa ko kuma ayyan ruwa waɗanda cikin harakar irshin tsaro suka rasa ƴan uwansu. To wannan ba mu tamma suna da yawa. Amma gaskiya muna kira gwamnati a gaggauta hiddu wannan abin da ake cewa pre-selection. Muna jira kwanan nan an ce za a hiddu. To gaskiya mu har yau bamu ga alamu ba. Wanda zai tiya shi reclamation ka huje shi dami ba a dauke shi ba a tayi ayi adalci kuwa shi samu raban shi.
16: Da dama daga cikin malaman da suka share gwamnan shekaru suna kwanta ragin ba za su samu sukunin su shiga wannan takarar ba. Kasancewar shekaru su sun haura ga adadin sharuɗan da aka aza. Salifu kaka Hashimu SKH na daya daga cikin su.
19: Gaskiya ba a ji dosiye na ba.
16: To shin wai ku a halin yanzu ina makurmanku ga wannan shirin da ake yi?
19: Lalle mun kuma an ce za a rikirkan mu da baya za a ɗauka mutum 759,000 an ce mu ana waiwai mu ma a sanin da an kashe mu yanzu jurin muka waɗanda su da an kashe za a integrate dabar mu gani mun samu Allah idanu mun samu gwamnati idanu.
16: To sai dai kuma kungiyoyin na kira ga masu ruwa da tsaki a cikin wannan shirin da su sa ido sosai musamman ma gwamnatin domin gudun wanda ɗaukar kaya wanda doro in ji kamar da kana mani Basiru.
18: A sa ido ka ƴan ɓata gari ko su sa ƴan uwansu da tabbashinan su da sarakunansu wanda bai galihu a bar shi ga hayya ga titi.
16: To har dai a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi dakon amsar ministan ilimin kasar bayan sakon da na aika mata a wayar tafi da gidanka. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
2: Yanzu kuma ga sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar mu ta Afrika.
20: Babu fara da jaridar The Target Site a sharhinta mai taken Kenya wajen jefa Amerika wanda ake zargin sun kamu da Ebola. Tace saboda Ebola na ci gaba da yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ya kamata Kenya ta karba Amerika wanda ake zargin sun kamu da cutar a yankin. Akwai korafa-korafa a kotuna da zanga-zanga a kan tituna kan shirin Amurka na samar da sansanin killace 'yan ƙasarta a Kenya. The Target Site ta ce ɗaruruwan masu zanga-zanga sun nuna damuwarsu a Nanyuki, ɗan ƙaramin gari da ke da nisan kilomita 200 da arewacin Nairobi babban birnin ƙasar ta Kenya. Sun yi ta ƙona tayoyi da toshe hanyoyi, inda mutane biyu suka jikkata yayin zanga-zangar kamar yadda kafofin yaɗa labarai bare suka ruwaito. Amurkan dai za ta kafa sansanin killace masu dauke da cutar Ebola a garin na Nanyuki wanda zai kunshi gadaje 50. Rahotanni sun nunar da cewa kudin kafa sansanin ya kai dalar Amurka miliyan 13. Ana ta sharhin mai taken mayarwa gida da hana dawowa. Jaridar Süddeutsche Zeitung ta ce masu neman mafakar da ba amince da takardunsu ba za su kare a Uganda. Brussels ta kaddamar da yunkurinta na farko na neman mafaka daga kasashen da ba na Turai ba. Süddeutsche Zeitung ta ce kungiyar tarayyar Turai EU na sake kara tsaurar matakanta kan baki. Ta baiwa kasashe mambobinta damar yiwuwar mayar da masu neman mafakar da ba a amince da takardunsu ba zuwa cibiyoyin mayar da su gida da ke wajen Turai. A bara, kaso 28 cikin 100 ne kacal da aka buƙaci su fice daga wata ƙasa suka bar Turai. An ɗauki sababbin matakan domin ƙara yawan wannan adadi. Masu shiga tsakani daga Majalisar Tarayyar Turai da kuma ƙasashen EU ɗin sun amince da matakin doka na ƙarshe a ranar Litinin 1 ga watan Yunin 2026. Abu ne da kowa ya sani, ministan harkokin cikin gida na Jamus ya ce suna tattaunawa da ƙasashen Holland da Denmark da kuma Austria kan batun samun ƙasar da ta dace a mayar da masu neman mafakar da aka yi watsi da takardunsu. A ƙarƙashin dokokin EU, tilas ƙasar da za a yi wannan aikin tare da ita ta kasance tana girmama haƙƙin ɗan adam da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. An yi ta ambaton sunan Uganda, tuni ma da yi mahukuntan Holland suka tuntuɓi gwamnatin Kampala. Ba mu ƙarƙare da jaridar Frankfurt Allgemeine Zeitung a shirhinta mai taken kotun hukunta masu aikata manyan laifuka da ke birnin The Hague na matsa lamba ga Saliyo. Holland na son a miƙa mata wanda ya aikata laifi. Jaridar ta ce Jos Leidekas na cikin jerin sunayen masu aikata manyan laifuka da Turai ke neman ruwa a Jallo, amma kuma kowa ya san a ina yake zaune. Yana Saliyo. Wannan a bayyane yake karara tun lokacin da aka ga mutumin da aka yanke hukuncin ɗaurin shekaru 80 a gidan kaso ba tare da ya halarci zaman kotu ba sakamakon safarar hodar Iblis a yayin bikin sabuwar shekara a farkon shekara ta 2025 a Saliyo. Frankfurt Allgemeine Zeitung ta ce an ga faifan bidiyo da ya nuna shugaban kasar Saliyo ɗin Julius Maada Bio a sahun gaba a coci yana addu'o'i a ƙauyensu, yayin da sahu biyu bayan nasa aka ga mutumin da aka fi sani a ƙauyensu da Bolejos wato Fat Jos zaune kusa da yar shugaban kasar Agnes Bio. Rahotanni sun bayyana cewa mutanen biyu ma'aurata ne kana akwai yuwar sun haihu tare. Wannan ka iya zama babban dalilin da Holland ba za ta iya taba shi ba saboda yana karkashin kariyar iyalan shugaban kasa.
2: Latifa Mustafa Jafar kenan dauke da sharhuna. To yanzu kuma sai rahoton mu na musamman na kundin yan mata. Wasu dalibai ƴan mata da ke makarantar sakandare a Maiduguri sun dauki mataki na kirkire-kirkire da ya ja hankalin jama'a bayan da suka samar da wata na'ura da ke iya gano tashin gobara akan lokaci domin rage asarar rayuka da dukiyoyi. Wannan kirkira na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara buƙatar sabbin hanyoyin fasaha wajen magance matsalolin tsaro da haɗura. Wakiliyar mu ta kundin ƴan mata Amina Barade a bisa jagorancin wakilin mu Al-Amin Suleiman Muhammad ta hada mana rahoto.
1: Waɗannan ƴan mata wato Aisha Alhaji Gana da Hadiza Ibrahim Umar sun fara aikin ne daga ƙananan tunani a cikin aji inda suka lura da yawaitar gobara a wasu sassa na al'umma musamman a yankunan da basu da isassun kayan agajin gaggawa. Daga nan ne suka fara bincike da gwaje-gwaje har suka kai ga ƙirƙirar wannan na'ura. Na'urar da yana aiki ne ta hanyar gano hayaƙi ko zafin da ya wuce kima. Sannan ta aika sakon gaggawa ta wayar salula domin fadakar da jama'a ko hukumomi kafin gobarar ta yadu. A tattaunawar da muka yi da waɗannan ƴan mata sun bayyana wa kundin ƴan mata dalilin su da yin tunanin ƙirƙirar wannan na'ura.
21: Farko dai ni ne na fara kawo shawaran a yi ƙirƙirar wannan na'uran saboda ita na'uran tana alerting ne. Idan wuta ya fara tashiwa na'uran za ta yi alerting ta wayanki ta gaya miki cewa a guri kaza abu gobara ya tashi.
1: Hadiza Ibrahim, me ya ba ku ƙarin gwiwar ƙirƙirar wannan na'ura?
21: Yawanci makarantu da asibitoci da kuma kasuwanni wuta yana tashiwa a gurin sosai-sosai kuma abubuwa suna yawan bacewa. Kuɗi ne, kayayyaki ne, duka shine abin da ya encouraging namu wajen yin wannan na'ura.
1: Aisha Alhaji Gana, ta yaya wannan na'ura za ta taimaka wajen kare rayuka da dukiya?
21: Idan gobara ya tashi ko baka gida zai alatin naka. Dimo da gobaran ya fara tashi ba sai wani har yayi yawan da za a ce har mutane sun zo sun gani ba.
1: Yaya tallafin malaman ku ya taimaka muku wajen cimma wannan nasara?
21: Gaskiya malaman mu sun tallafa mana sosai. In muka ce ba za mu iya ba ma sai su ce mana za mu iya, za mu iya.
1: Aisha Alhaji Gana, wace shawara za ku ba wa ƴan mata irin ku waɗanda suke so su girgira a fannin kimiyya da fasaha?
21: Farko dai shi wannan abin in ka fara za ka kaman ba za ka iya ba. Kada ki kasa a gwiwa, ki ce za ki iya, ki dage, ki tirje, ki nace saboda komai ba tare da nacewa ba, ba za ka yin achieving abin da kake so ba. Da naci da kuma taimakon iyayenmu da malamanmu, komai muka sa a gabanmu za mu iya yi, musamman ma mu mata.
1: Ko yaya malaman waɗannan ƴan mata suka ga ƙwazansu?
22: Sunana Tijjani Bakarashemi. Gaskiya suna da hazaka sosai sannan kuma sun nuna bacintansu da ƙoƙarinsu wurin ƙirƙirar wannan na'uran.
23: Sunana Fema Usman Mishedia. Sun nuna bacinta babba in har ƴan hannun jari da gwamnati za su na tallafawa yara za a samu cigaba sosai a cikin al'umma.
1: Masana a fannin fasaha sun ce irin wannan ƙirƙira na da matuƙar mahimmanci domin tana ƙarfafawa matasa su rungumi bincike da ƙirƙire-ƙirƙire tare da samar da hanyoyin magance matsalolin da ke addabar al'umma. Amina Saliu Baradi, DW Hausa, daga Maiduguri a Nigeria.
2: To masu raramu da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da suka tallafa wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmadu Fa'i, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. A jadawalin shirye-shiryen zango na biyu bayan an sha labaran duniya muna tafa da amsoshin takardunku da shirin ku shiga club da abunamu da zabi sanka sai kuma wasiƙunku masu sauraro. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan huldar ma kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Mata da kananan yara akalla 360 da Boko Haram suka sace a Borno dake Najeriya sun shaki iskar yanci. Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya za ta karbi yanci ranan da suka fito daga wasu kasashe daga Amurka. Amurka ta kakkabo jirage marasa matuka na Iran a daidai lokacin da aka shiga kwanaki 100 da fara gwabza yaki. Sojojin Najeriya sun sanar da cewa sun kubutar da mutane 360 da Boko Haram suka sace a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. A wata sanarwa da sojojin suka fitar sun ce sun samu nasarar kubutar da mutanen da galibin su mata da kananan yara ne a dazukan dake tsaunukan Mandara. Mai magana da yawun sojojin Haruna Sani ya ce yara biyu sun rasa rayukansu sakamakon yanayin da suka tsinci kansu cikin tsaunukan na tsawon kwanaki. Sani ya kara da cewa an kai sauran mutanen da aka ceto wani keɓantaccen wuri domin a duba lafiyarsu da kuma ba su kulawa ta musamman. Ya ce nasarar da suka samu wata koma baya ce ga ƙungiyar Boko Haram. Najeriya dai na fuskantar kalubalen tsaro mafi girma musamman a shiyar arewa inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban ke garkuwa da mutane domin su karɓi kuɗin fansa. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa dubban mutane ne suka mutu a ƙasar sakamakon ayyukan 'yan ta'adda. Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ta amince da yarjejeniyar karɓar bakin haure da 'yanci ranar da suka fito daga wasu ƙasashe daga hukumomin Amurka. Amurka dai ta tsara aikewa da 'yanci ranar da suka yi kaka gida a ƙasarta zuwa wasu ƙasashen Afrika da suka haɗar da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Ghana da Saliyo da kuma ƙasar Equatorial Guinea. Yan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat sun yi zargin cewa za a kashe miliyoyin daloli wajen aiwatar da shirin. A gefe guda duk da hukunce-hukuncen kotu a Amurka na ba da kariya ga 'yanci ranar, kundin tsarin mulkin ƙasar ya bai wa shugaba Donald Trump damar aikewa da bakin zuwa wasu ƙasashen Afrika. Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da talauci sakamakon yaƙe-yaƙe tun bayan samun 'yancin kan ƙasar kenan daga Faransa a 1960. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A daidai lokacin da ake cika kwanaki 100 da fara yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran da ya kai ga kashe jagoran addini Ayatollah Ali Khamenei, Amurka ta kakkabo jiragen yakin Iran marasa matuka a mashigar ruwa ta Hormuz. Kasar Pakistan da ke shiga tsakani ta aikewa jagoran addini na Iran sakon amincewa da sabon daftarin tsagaita buɗe wuta a daidai lokacin da ake ci gaba da musayar wuta da lugudan bamabamai da musayar makamai masu linzami tsakanin ɓangarorin biyu dukkuwa da tattaunawar sulhu. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce hankalin Amurka tashi yake, shi yasa take ta kai hare-hare babu kakkautawa wanda kuma yake ta dokokin ƙasa da ƙasa. A jiya Asabar, Iran dai ta yi ruwan makamai masu linzami da rokoki a sansanonin sojan Amurka na Kuwait da Bahrain. Jirgin saman da ke ɗauke da tawagar 'yan wasan Iran da za su fafata a gasar cin kofin duniya ya sauka a birnin Tijuana na da ke kan iyakar Mexico. Wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labarai na AFP ya shaida saukar jirgin. wanda ya taso daga Turkiya ya yada zango a Spain kafin daga bisani ya sauka a birnin Tijuana dake kasancewa masaukin yan wasan Iran a fafatawar da za a yi a kasashen Mexico da Amerika da kuma Canada. Ana dai ce

0: Adalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Jablab Joshua Ali, ma'aikaci a Jami'ar Jos da ke Jihar Plateau a Najeriya, wanda ke neman tarihin Professor Mary Lar, matar marigayi Solomon Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a Jihar Plateau da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu, kuma wanda ya zama shugaban jam'iyyar PDP na farko. Domin samun tarihin Professor Mary Lar, ga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos.
1: An haifi Professor Mary Lar a garin Lantan da ke karamar hukumar Lantan ta Arewa cikin jihar Plateau a shekarar 1935, kuma ta yi karatunta ne tun a karamin mataki na primary a garin Lantan har zuwa mataki na karatun da ta kai matsayin Professor a matakin karatun jami'a. Professor Mary Lar ta yi koyarwa a makarantun primary har zuwa mataki na ilimin Professor a jami'a a zamanin da take fagen ilimi a shekarun baya. Professor Mary Lar ta zama jakadiyar Najeriya zuwa kasar Netherlands shekarar 2003. Mai shekaru 90 da haihuwa a duniya, Professor Mary Lar ta haifi 'ya'ya hudu, uku daga ciki mata ne, ɗaya daga cikin 'ya'yanta namiji ne. Sun ku hada da Dr. Chelia Lar, Honorable Benny Lar, Dr. Deborah Lar tare da Barrister Mandan Mark Lar, wanda shi ne namiji guda daga cikin 'ya'yanta, kuma Allah ya mishi rasuwa. Azantawa mu da ita ta ce ko da shike yanzu shekaru sun ja, to amma za ta iya tuna wasu daga cikin irin gugurmayar da ta yi a fagen ilimi, musamman ma yadda ta yi kokari wajen samawa 'ya'ya mata ilimi da kuma ilimin makiyaya a shekarun baya.
2: Na godiya ga Allah da ya bani da rai har na iya na amsa tambayoyi a wannan shekaru. Ka san mutum da ya zama shekaru 90 zai iya manta da wasu abubuwa. Lokacin ne ina yarinya, iyayena suka ce me ta mace za ta yi da ilimi, ai ya kamata mace ta tafi aure ne kawai, gashi makaranta ba domin ta bane, ni kuma ina so. Sai mamana ta ji daɗin ganin yadda nake damuwa kullum ba, ta ɗauke ni ta kai ni gida, don da a nan Jos muke, ta kai ni gida na je na shiga makaranta. Da na shiga makaranta nan na shiga koyo, na yi wannan koyo da gaskiya har aka gama. To sai muka je gindiri, da muka gama a gindiri, da na gama komi, na gama da degree na, na yi PhD. To da na gama da makaranta, sai gwamnati Arewa ta ba mu ayyuka muna koyaswa. Na yi aiki a Capital School Kaduna, na yi aiki a Shanda, inda na bude secondary school don 'yan mata. Haka kuma na yi aiki a Soba, Shanzariya, na bude makaranta don 'yan mata. To da na yi wannan muna tafiya, sai ga mu har muka zo muka zama mai gida na ya zama gwamna. To kafin ya zama gwamna sai yana campaign a ƙauyuka, sai ya gaya masu Fulani Ɗorawa can, ya ce in kun zaɓe ni zan ba ku karatun makiyaya. Sai na ce a'a, kaga iri yadda zan iya yin wani abu kenan. Na ce a kawo min mutane daga ƙauyukan ku Fulani da suke Fulani da suka iya sanin wani abu, ina so in karanta da su. Da aka bani wannan na wayan aiki, shi ne sai na fara da training mutane daga inda Fulani suke. Muka yi musu training a abubuwan da za su koya, a koyar da karatu, a koyar da sanin shanukai, lura da su da abin da ya fi su kyau, a kuma nemi hanya inda za a iya a sa su zauna su yi kiwonsu ba tare da wani wahala irin aje ana faɗa an je an shiga gonan wani, ko aje ana kisan juna don wani abu. Muka ce wannan za mu raba faɗa a sa musu inda za su huta su yi aiki su koyi karatu. Suka ce ga abin da suke so, sai muka rubuta.

0: muka fara training, muka yi training na malamai, na tafiya daidai fa, sai kuma abin ya zo ya rugurguje bai zama irin wanda muka sa rai.
1: Matsayin kina wanda kika ga jiya, kika ga shekaran jiya, gashi kina ganin yau, ta ina za a kawo ƙarshen wannan damuwa na rashin zaman lafiya musamman a sassan Najeriya baki daya?
0: Sai dukkanmu mun haɗa kai, sai dukkanmu mun yarda da juna, a yi abin da za a yarda da juna. Sai dukkanmu mun ce wannan hanya da aka bi ba daidai ba, ana mutuwa, ba a samun amfani. Wanne za mu yi yanzu? Gwamnati suna da lajashi, wato su ne gwamnati, su ne za su ɗauki abin wanda zai taimaki jama'a.
1: Kece mace ta farko a matsayin matan gwamnan mulkin farar hula a jihar Plateau, zuwa yau ana magana shekaru 90 da haihuwanki yau. Ya kika ga siyasar da da siyasar yanzu?
0: Siyasar da muna nan zaune a ƙauyukanmu. Da ka san muna ƙarƙashin mulkin Turawa ne. Ka san da ba wuta ma da yawa a ƙauyuka, ba ruwan famfo, ba asibitai da yawa, ba ma asibiti sai da ƙyar aka sami wani clinic, ba abin zaman yanzu yanda muke jin daɗin zama, babu hanyoyinmu, wai to. Amma gashi an sami waɗannan, amma kuma ba zaman lafiya. Kai, in ka ganmu da junanmu, ba ka san wannan musulmi ne, wannan krista ne ba, ba za ka san wannan angas ne, wannan tarok ba, ba za ka san wannan bahaushe ne, wancan wani mutum daban, ko kamar a ce Yarbawa ko Ibo ko wane ne. Dukanmu muna nan mun rungumi juna.
1: Kin yi ambasada? A ina kika yi ambasada?
0: Na yi ambasada a can Royal Kingdom of the Netherlands, can ƙasan Dutch, ko me ake kiran su nan?
1: Ƙasan Netherlands kenan.
0: Ƙasan Netherlands, yawwa. Na yi shekara kusan uku da su. To, kuma a can na koyi abubuwa da dama, wanda na dawo nan kuma na tun dudduba, kuma akwai irin taimakon da na bayar zuwa nan Najeriya, sai na duba kaga mutane can Sokoto akwai wani cutan da gingirin din nan wanda yakan ci baki yayyawa so. To, da na isa Netherlands, waɗansu suka zo suka same ni, suka ce to su da suna aikin asibiti, likitoci ne a Sokoto, amma da wani daruwa me ya faru musu, suka koma gida, suka bar wannan aiki. Ga wannan ciwo kuma yana taba zuwa, suka zo suna taimako, kamar yadda Allah ya taba zuciya na, ya taba zuciya na, ya taba su haka, suka ki barin wannan abin. Sai da na nema musu hanya, suka sake dawowa Nigeria a Sokoto, har suka nuna mana hotunan waɗanda ga sunan da baki ya cinye, har yana so ya ci hanci ma, sun je sun gyara, suka bani hotuna, har na sa wani a takardar da na rubuta. Na ji daɗi, na yi murna. Sai kuma kutare, da akwai kutare da yawa a ƙasar nan, kutare sosai. To, da na je a Netherlands, muka fara sabuwa da gwamnati, sai muka ci aka yi magana, akwai wani wuri kusa da Zaria da ake aka sa kutare ne. Su Dutch su suka yi wannan wuri, su suka gina wuri, har mutane daga other parts of Africa suna zuwa.
1: A zamanin da kuka yi gwamnati a baya da marigayi Chief Solomon Lar, an samu zaman lafiya a Plateau, yanzu gashi ana samun tashi-tashin hankula. Wani shawara da ke barwa gwamnatin Plateau da ma hukumomi?
0: To, shawara ne zai zama na uwa, ga wata mai expertise wadda ta san wani abu ba. Na uwa, babban abu shine, na farko su yi hanyar da kowa zai rungumi Allah a zuciya. Su ma ba su nuna bambanci ba, su waɗanda suke mulki ba su nuna bambanci ba, su karɓi, su rungumi kowa. Ka lura da maganar Solomon Lar, ai, kowa ya zo ya yi mulki a cikin gwamnatinsa, ya kawo koda kai wani iri ne, kuma development ya shiga ko'ina. Ko kai wani, ko ka zaɓe shi ko baka zaɓe shi ba, to amma yanzu sai ka ga wani ya je yana neman nasa kawai. To, in ana kana ji da naka kawai, to gaskiya sauran za su ji a ina na mu, mu na za mu samu leader. mu ma muna so mu sami namu. To kaga in an yi irin wannan ba zaman lafiya, sai ka zauna da zaman kauna ga kowa, ka bar jin maganganu da yawa da za su sa ka yi tuntuɓe ka ko son kai yayi yawa. Son kai ba ta da amfani. In ka fi son naka zuriya ko ka fi son naka ɗan uwa, dole waɗansu su ce to mu ba mu da mutum, mu ma muna neman mu sami namu. Sai a lokacin nan ne za ka same su da shawarwari, su ma ka ji nasu ra'ayi. In an yi abu ba a jin ra'ayin, an ce democracy ba, wai muna democracy, wato gwamnatin jama'a don jama'a. To jama'a ya kamata kuma a kawo su ciki, a ji shawarwarinsu. Menene suka ji su, in kana so ka kawo sabon abu ka ji muryoyin jama'a din. To amma sai ka ga gwamna ya fito da wani abu shi kaɗai, ko kuma leaders su fito da abu su kaɗai, ba su ji ra'ayin mutane ba da yawa ba, yakan kawo kasawa.
1: Wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba, professor ne yake, ambassador ce ke, matan gwamna ce ke, wani abu ne ba za ki taɓa mantawa da shi ba a rayuwanki yau a shekaru 90?
0: Makaranta, maganar makaranta abin da ya dame ni a rayuwana kenan. Ka ba ni so in ji wani bai makaranta ba don nawa experience. Sai ina so kowa ya sami ilimi ya yantar da kanshi. To ɗaya kenan. To ina gani kuma a cikin rayuwa akwai wasu 'yan ƙananan abubuwan da mutum ya zama involved a ciki, kamar makarantun da na buɗe. Na buɗe makaranta a Filgan, na buɗe makaranta a Lantan guda biyu, na buɗe ɗaya wanda yaran da kamar ba su iya cin gaba da makaranta ba, drop out, don dalilai daban-daban.
1: A zamaninku ana iya zuwa da jeep, manya-manyan jeep a ɗauki matan gwamnoni ana sarin wi-wi-wi-wi, kamar a lokacin ki an yi haka?
0: Sai ka gama su jeep na UNDP. Ko jeep na irin masu ba da taimako ɗin nan. In ka gani a ciki shi ne na zuwa aiki ne. Ina zuwa daji gamu da mutane da lokacin da nomadic education ya girma a Nigeria. Nakan je Borno can Maiduguri, ina ta interview ma mutane. To irin wannan jeep shi ne yake taimake ni shiga daji sosai cikin Borno. Irin ilimin nan muke so. Kuma ya shiga jikin Nigerians duka. A ilimin da ina so wanda zai sa mutum ya yi abu da kanshi, ya iya lura da kanshi da gidansa, kada ya zama mai gudu bai iya lura da gidansa ba.
2: Farfesa Mary Lar, matar marigayi Salaman Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a jihar Plateau da ke yankin arewa maso tsakiyar Nigeria lokacin jamhuriya ta biyu.

0: Nigeria na da kabilu sama da 350 kuma bincike ya tabbatar da cewa kaso sama da 70 cikin 100 sun fito ne daga arewacin Nigeria. A bisa harkokin yau da kullum kabilun kan shiga birnin Lagos don neman abin rufa kai asiri. Walau aiki na hukuma ko akasin haka. To ko yaya ire-iren waɗannan kabilu ke cuɗanya da juna bisa cimma manufar da aka sanya a gaba? To sai dai Hausawa da ke da rinjaye a arewa ba kasafai Malam Bahaushe ke tabbatar da kungiya ba. Ko me dalili? Alhaji Haruna Makori shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan zaɓi sanka na ƙasa. Ya bayyana ko waye Malam Bahaushe.
1: Ni farko mutum ne wanda yake shi da san ainihin wani maganan haɗin kai a zuwa haɗin kai nan tashi ba. Sannan an kai an komo an samu masu dogon tunani waɗanda suka fahimci cewa haɗin kan nan yana da muhimmanci kuma akwai ranar da zai akwai lokacin da zai yi wa ainihin su waɗanda suka yi haɗin kan na rana. Amma kuma shi a Bahaushe wato idan kika wani jinsin wulakanci ya taso to a nan take kuma nan take sai ga haɗin kansa ya zo ba tare da wani bata lokaci ba. Amma kafin wani abin ya faru ba ya tunanin cewa haɗin kan nan da za a zauna a yi akwai lokacin da zai so yiwa ainihin su waɗanda suka haɗa da wannan jinsin nasu zai musu rana.
0: To a daura da haka ne matan Hausawa suka fara tabbatar da kungiya walau ta wajen bangaren biki ko suna. A cewar Hajiya Amina Abdullahi mazauniyar unguwar Agege a birnin Lagos.
2: Ko biki ka je ko suna ka je a Agege nan na Hausawa matan Hausawa za ka gansu suna meeting suna community. Idan in ka haihu ne za su haɗa maka kuɗi su baka. Kuma suna shawara abinda za su yi da kuɗi ko wani abu ya samu wani za a tara mai kuɗi a bashi. Ko biki za ka yi za su haɗa kuɗi. Din sunan da ka je yanzu ko biki za ka gansu da gurbinsu da sunansu kowa da gurbinsu. Akwai wani kuma suna ma matansu su matansu su kuma irin na manyan mata ne da suke taimakawa juna da masu kuɗi ne akwai na ƙanana da baka da shi. Akwai iri-iri za ka gani a Agege yanzu da ake yi na matan aure.
0: Madam Patience Julius ta fito daga jihar Plateau amma kuma an haife ta ne a birnin Lagos. Ta gaya mun muhimmancin kafa kungiya a lokacin da mahaifinta ya rasu.
3: To kungiya kam yana kawo haɗin kai, yana kawo zaman tare, yana kawo kauna. Na tuna lokacin da babana ya mutu 2010 mutanen kungiya sun saya mana sosai, sun kawo mana abinci, sun kawo mana kuɗi, sun taimake mu. Ba su bar mu a lokacin damuwa ba. So kungiya na da kyau domin yakan kawo kauna, yakan kawo zaman tare, yakan kawo abubuwa da mun yi muna yi a ƙauye da mun zo nan sai mu ci gaba da yi. Bai sa muna manta da inda mun fito ba. Ina tunashe mu ga inda muka fito.
0: Kabilar Igala sun fito daga jihar Kogi inda Malama Hauwa Zakari ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Igala a Lagos ta ce ba wai ba ta samu albarkacin kungiya ba sau ɗaya ba. Madam Dimatis ta fito kuwa daga jihar Kaduna kuma ta bayyana min yadda kungiya take tallafawa al'umma musamman marasa ƙarfi.
4: Duk da kasancewar mu a nesa da jihar mai ta asali, mun kafa kungiyoyi da kwamitoci domin taimakon junanmu ta fannoni daban-daban. Musamman ta fuskar kuɗi da tallafawa kasuwanci. A matsayina na 'yar Igala da ke rayuwa a Lagos, na shaida irin alheri da wannan kungiya take yi wa mambobinta. A lokacin da nake son faɗaɗa ƙaramar sana'ata ban da isasshen jari, sai wannan ƙungiya ta mu ta Igala ta tsaya man tsayin daka ta hanyar bani tallafin kuɗi domin in bunƙasa kasuwancina. Kusan kowane memba na ƙungiyar nan yana samun taimako idan wata buƙata ta taso. Wasu ana taimaka musu wajen biyan kuɗin makaranta, wasu wajen lafiya, wasu kuma wajen fara sana'a.
0: To sai dai ra'ayi riga inji masu iya magana, ko menene mafita ga waɗannan ƙalubale? Alhaji Makori cewa ƙungiya ta zama tamkar tilas ga ɗan adam.
1: Babban al'amari kuma yana da matuƙar muhimmanci a ko'ina kake, a dukkan da kake za ka ga amfaninsa. Saboda haka ina kira ga jinsin dukkan ainihin al'umma Hausawa yake a duniya. To a rika ƙoƙari ana haɗa kawunan juna, don saboda akwai ranar da haɗin kan nan zai zo mana rana, saboda haka ni ina kira ga duk inda al'umma Hausawa suke su rika ƙoƙari suna haɗa kawunansu, ba don komai don kare mutuncin ainihin yaransu, kare ainihin mutuncin jinsin da suka fito, da kuma kare mutuncin kansu. Saboda haka ina kira ga duk inda Bahaushe yake, babu shakka wannan haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci. Don Allah, don haka ƙoƙari mana haɗa kawunanmu, don mu tsira da mutuncinmu, don mu taimaki kanmu, mu kuma taimaki al'ummar mu duka inda suke a duniya.
0: Shima Alhaji Nasiru Ibrahim Gulma kiraye da babban murya ga musamman Hausawa don fuskantar ƙalubale na rayuwar.
5: Saboda haka ina kira ga mu 'yan Arewa da ke zaune a Kudu, ya zama wajibi ya zama muna yin rijista na ƙungiya domin tattauna matsalolin da yake damunmu, da kuma a gudunmu da za mu dinga ajiyewa a lokacin da duk muka yi wannan zama.

0: DW Abunamu
1: gaskiya a halin da ake ciki yanzu abubuwa sun wuce da yadda muke tunani yadda zaka ga yaro da kananan shekaru ko mace ko namiji zaki ga budewar ido da sanin abubuwa idan kika dauki yar shekara 50 zuwa sama ma bata san wadannan abubuwan ba
2: tarbiyar yara fa kenan a wannan zamanin da abubuwa da dama suka dauki sabon salo tun daga abin da ya taso daga cimaka sutura mu'amala ballantana kuma uwa uba tunani iyaye da dama na fuskantar tarin kalubale musamman ga waɗanda yaran su suka kai shekaru tsakanin 13 zuwa 19 wanda ake kira teenagers a turanci to ta yaya za a bi da batun yadda iyayen da yaran gaba daya za su haɗu shi saro man tarbiyyar shine batun da zamu duba a shirin namu na yau na abu namu sunana Khadija Ahmad Rufai

0: Binciken kimiyya ya bayyana yadda da wuya idan matasa suka wuce wannan shekarun cikin sanin ya kamata su kauce wa hanya. Shi yasa yara da ke tsakanin shekaru 13 zuwa 19, wato teenagers a turance, suna wasu shekaru ne ko ma mataki mafi muhimmanci wurin ci gabansu tare da ma samun sauye-sauye na kwakwalwa da ke fama da canje-canje, waɗanda za su iya tasiri wurin yanke shawarar su yadda za su rika tunani har ma da hulɗar zamantakewa, kamar yadda binciken Cassie et al. Na shekarar 2010 ya bayyana. Amma kuma samun wurin zama na kafafen sada zumunta, cin zarafi da ma farauta na yanar gizo, ƙarin matsalolin shaye-shaye da ma ƙaruwar rashin da'a, iyaye na fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa gani ba wurin tarbiyyar yaransu. A cewar wani bincike na baya-bayan nan na Pew shekarar 2019, kashi 70 na iyaye mata suna bayyana yadda buƙatun tarbiyyar yara a zamanin nan na digital yake ba su gwale-gwale. To amma yaya iyayen suke yi ne? Hajiya Hafsat Sani Chindu mahaifiya ce mai yara matasa.
1: Iyaye suna fuskantar ƙalubale da dama akan tarbiyyar yara, musamman a wannan shekaru, duba da yanayin tsarin rayuwa yadda ya canja, kuma wayewa da ta shigo ta yi yawa. Shigowar social media ta kawo ci gaba, sannan ta kawo naƙasu, ba yara kaɗai ba ma har ma manya. In kika ɗauki kunya da kara da zumunci da kau da kai da girmamawa, sai social media ta zo mana da ƴanci, kana faɗa yaro yana faɗa, ta nuna wa yaro cewar yana da wani right da in abu yake so zai yi abin shi kai tsaye. Ki ɗauka yanayi na abinci, yanayi na sutura, na tufafi, na hidindimun biki da sauransu, mun ɗauko kwaikwayon da ba namu ba, ina aka koyo su a social media aka kwaikwayo, sannan da activities wasu makarantu ma da ake yi su ma ba namu bane.
2: Kuma ga social media akwai kuma wasu ƙalubalen da ake fuskanta na tarbiyyar yaro a wannan zamanin?
1: Akwai abubuwa, akwai abubuwa da ake fuskanta. Akwai yaran da zai dinga ganin cewar kanshi ɗaya ma da iyayen shi, idan sun faɗa zai faɗa, idan suka yi jayayya zai jayayya, komai yana nuna right ɗin shi. To zaki ga cewar ana samun difficulties ta hanyar tsayawa akan yanayin karatunsu, yanayin tarbiyyarsu a cikin gida, yadda za su saba da taimakon iyaye da ayyuka na cikin gida, da yadda za su girmama malamai a makaranta da sauransu. Wannan ƙalubalen na ganin cewar suna ga suna da ƴanci. In ka ce ga yadda za a yi, za su faɗa su ce su ma ga yadda za a yi, kuma za su tsaya akan cewar eh nasu shine haka. Sannan kuma sai mun zama flexible iyaye, akwai abin da za mu ce eh hakan ne lalle sai an yi, akwai abin da kuma za mu yi haƙuri, idan suka yi jayayyar sai mu ɗaga ƙafa mu ƙyale su, a hankali sai mu nusarce su, domin idan muka dage muka ce lalle da muke so za su yi, to za a fanɗare. Ƙarshe maimakon ka tattauna da ɗanka ya kawo maka shawara, sai ya koma yana yi da ƙawaye da abokai, sai su ɗora shi akan mummunar hanya. Wasu abubuwan kuma a wurin abokai, a hira, a makaranta, za ki samu abubuwa waɗanda suka shafi rayuwa ta auratayya, yara an fara nuna musu irin wannan abun. Sannan da matsaloli da suka yi dama ga sunan barkatai a cikin al'umma, na dabanci, na faɗace-faɗace, na cutar da juna, duk za ki samu irin wannan, da shigar banza da yara suke maza da mata, kwaikwayon al'adu waɗanda suke ba namu ba, kuma mu ɗauke su mu arami ya fasa shiga jikinmu su zame mana abokan rayuwa, kuma mu ga cewar wannan shine wayewa.

0: Jama'a sauraronmu, kuna dai sauraron shirin Abu Namu ne, maganin a kwaɓe mai daga nan tashar DW. A cewar kungiyar ilimin halin dan adam, neman taimakon kwararru na iya inganta sakamakon kiwon lafiyar kwakwalwa ga matasa. Hajiya Maryam Muhammad Ashir, kansilan yara ce, lecturer kuma mahaifiya, ta bayyana mana yadda iyaye za su warware bakin zaren.
1: Gaskiya iyaye sukan samu kalubale bisa kurakuran da sukan danyi, because yanzu zamani yanzu zaki ga iyaye wasu ba su san laifin ƴaƴansu. So idan baka karbi laifin ɗanka ba, kuma ka gane me ye shi laifin, ta ya za ka yi ka gyara? So ba abun kunya ba ne don ɗanka ya yi laifi. Kuma teenagers dama su idan suka zo wannan stage of development ɗin, dama za ki ga behaviors ɗinsu yana canzawa. Dole sai kin jajirce, yaro zai ga kamar ma kin tsane shi, kuma ki ja shi kusa, ki nuna kina ƙaunarsa, sannan kuma tare da bayani. Don yaro ba za ki mishi abu a rufe ba. Sannan kuma sexual side, dole in yaronka ya kawo wannan, shi ma bai kamata mu shiru mu rufe bakinmu ba.
2: Za ka ga kunya na al'ada, ai da kunya ba za ka ga yawa
1: yaro ba. To gaskiya a yanzu wannan zancen ya wuce. To duka wannan challenge din yana wurin peer group. Yaronki kin yi tarbiyya a gida ya fita, me waye haɗu da shi?
2: To idan kana da matsalar peer group, ke a matsayinki na uwa, me zaki kiga kin shawo kan wannan matsalar peer group?
1: Abinda za ka yi a matsayina na uwa, zan yi programming yaro na da safe in ya tashi ina ya kamata ya je makaranta. Kar ka saki yaranka ka bar shi wai sai an tashi daga makaranta za ka je ɗaukan yaro. Sannan idan yaranka ya ce yana sha'awan fita, ka bar shi, amma ka san da wa zai je. In ke za ki ɗauki yaronki ma ku je ya ji daɗi, fine. Sannan in har wurin abokanansa zai je, su waye abokanan nan? Kai shi ki ga gidansu, kuma ki san me ake ciki. Sannan kuma ki dinga yin hira da yaronki, saboda me yaronki ya buɗe miki ciki ki ji. In har kin ji sun yi wani abu ba daidai ba, za ki ce to kaga a nan gurin abu fa ba daidai ba ne. Sannan dole ki explaining father, ki ce to ga consequences ɗin da zai haifar. Kai ya ka gani, just give him that question. Sannan kuma ki samu restriction na fita, so time ba a fita, me yasa? Saboda kaza kaza. Kuma ki sa yaranki ya yi respecting ɗinki. In har yana respecting ɗinki, yana ƙaunarki, to za ki ga kun zama kun yi bonding.
2: To ta yaya za ka samu ya respecting ɗin naka?
1: Za ka nuna mishi cewa iyaye suna ƙaunarka, kuma suna da daraja sosai. Za ki nuna ma yaranki position ɗinki a Islam, a musulunci. Yauwa. Sannan kuma za ki nuna mishi reward ɗin bin iyaye.
2: Wato lada.
1: Yauwa. Banda lada ma da ci gaba na rayuwanka. Balle yaranmu yanzu da suke son ci gaba da son kuɗi, but neman kuɗin ma it has to be me yanda ya kamata.
2: To amma shin akwai wata hanya wadda ke gani ita ce tafi inganci wurin tarbiyyar yara?
1: Gaskiya shine dai ka ja shi a jiki, musamman a wannan stage ɗin, ka nuna cewa kana ƙaunarsa ne, ba wai baka ƙaunarsa ba. Kuma foundation ɗin shine ka sa mishi tsoron Allah, because yaranka ba za ka yi ta yawo da shi ko ina ba. Ba ihu, ba faɗa, ba kyara. Nasiha ta fi shiga jikin mutum kafi kuma girmama abin da ake gaya maka.
2: To sai kuma batun iyayen da su dama already sun riga sun shiga wannan halin, da ƴaƴan nasu sun riga sun faɗa ko shaye-shaye ko wani dai abu wanda baya da kyau, su kuma suna so su ga sun dawo da yaransu kan hanya.
1: Shawaran da zan ba su, so su ja dai yaran a jiki, su dawo da shi, su nuna masa cewa fa ba wai ƙinsa suke ba, a halin ne ba sa so. Kuma inda ma dama su haɗa kai da yaron, ina so ka daina wannan abin. Kai ya ka ga hanyar da za mu bi, me shawara? Sannan kuma wasu yaran za ki gani a cikin family, akwai wanda zai iya ya ja yaronki a jiki ya ji maganarsa, za ki iya amfani da wannan.
2: To madalla, aka ce wai laifin daɗi ƙarewa, iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin baƙinmu da kwaji muryoyinsu, Hajiya Maryam da ma Hajiya Hafsat, sai kuma abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni Khadija Ahmad Rufa'i nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa.

0: aqidar kare juyin jihalin musulunci na Iran, waɗanda sun yi ba baki riba a harkar tsaro kaɗai ba, har ma da kusan harkar tattalin arziki da zamantakewa da komi na ƙasar, wanda har ma sun yi kusan su ne da shugaban ƙasar a Masoud Pezeshkian a matsayin shugaban jekanayika. Wato da fara da mutane suna tunanin cewa tsatsauran ra'ayin rikau na su wa'annan sabbin jagororin ƙasar Iran ɗin da suka bayyana a yanzu zai iya sa ya tunzura Amurka da Isra'ila su yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima wajen kaiwa ƙasar ta Iran hare-haren a yi ta ta ƙare da za su iya ragargaza ƙasar baki ɗaya. To amma sai dai abin da ya bayyana a zahiri shi ne jajircewar da suka yi a kan ra'ayinsu na rikau da kuma irin kishin da suke da shi na cewa sai sun kare juyin jihalin musulunci na ƙasar ta Iran ya jawo suka dinga nuna turjiya da jajircewa a tattaunawar da aka dinga yi. Idan ka lura za ka ga tattaunawar da aka yi ta yi a tsawon kusan watannin nan ana tattaunawar a yawanci ƙasar Iran ita ce wacce take fatali da galibin abubuwan da ake kawowa a daftarin tattaunawar, saboda tun farko muradinta da bukatun ta kaddama na farko ko daya bata yadda ta sarrafa da kuɗi daga cikin su ba. To wannan ya sanya cewa ƙasar ta Iran a yanzu ta zama alaƙaƙai ba ga Amurka kaɗai ba, har ma ga ƙasashen yankin gabas tsakiya baki ɗaya.
1: Kaddam Sadiq Isa a baya-bayan nan faɗan ya ƙara faɗaɗa bayan da Lebanon ta shiga, kuma yanzu haka Isra'ila tana riƙe da wasu manyan wurare masu muhimmanci a Lebanon ɗin. A yarjejeniyar da aka cimma a baya-bayan nan Lebanon ta ce ba ta da masaniya kuma babu magana ta shiga, dole sai Isra'ila ta fice daga waɗannan wurare.
2: Ba sabon abu bane a Lebanon. Lebanon ba ta cikin wannan dambarwar a matsayinta na gwamnati. Akwai ƙungiyar Hezbollah da take Lebanon wacce take ita kuma ƙungiya ce wacce ba ta wakiltar gwamnatin Lebanon, tana wakiltar ƙasar Iran ne, duk da su din 'yan Lebanon ne. Yau amma umarni da hani da siyi da kwasiyi daga Iran yake zuwa mata, kuma kungiya ce wacce gwamnatin Lebanon ba ta yadda da ita ba a yanzu, kuma ba ta amince da ita ba, kuma tana adawa da ita da abin da take yi. Ba abin da yake faruwa kawai shine tana da karfin da ya wuce karfin gwamnati ne ta fuskar soja kenan nake nufi. Sojojinta da makamanta da sauransu sun fi karfin sojojin Lebanon ma ita kanta. Kamar dai yanda tsarin Iran yake a kowace ƙasa a duniya, tana buƙatar musulmi ba, tana buƙatar samar da ƙungiya wacce take ɗauka da makami wacce tafi ƙarfin gwamnati. Saficin nasara a Lebanon akan kowace ƙasa a duniya, ƙungiya ce wacce gwamnatin Lebanon ba ta yadda da ita ba, kuma abin da take ba ta yadda da shi ba. Matakin da take ɗauka ba da sunan gwamnatin Lebanon take ɗauka ba, da sunan gwamnatin Iran take ɗauka. Domin yanzu halin da ake ciki, Isra'ila da tun ba ta cikin Lebanon ta zo aka zo magana yanzu ta shigo bangaren kudancin kasar. A kudancin kasar ana magana cewa kada ta wuce, akwai wata ƙorama ta litani kada ta wuce. Yanzu dai magana ake ta daftake da babban birnin Lebanon, ma'ana ya sunansa a Beirut. A magana ta yiwuwar yawa ita Isra'ila, a magana ta yiwuwar mamaye kasar, miliyoyi ko dubban ɗaruruwan mutane suna ta hijira daga kudancin Lebanon saboda Isra'ila kullun tana bada kafin ma ta kai hare-hare, kamar yadda take faɗa tana ba su notice cewa su tashi daga gari kaza daga ƙauyuka kaza, mutane dubunne suna mutuwa, ana sa dubunne a uku.
1: Abdulrahim Hassan, yanzu haka 'yan majalisar dokoki na Amurka sun kaɗa ƙuri'a na takawa Trump birki a wannan yaƙi da yake yi da Isra'ila. Wannan wata alama ce ta farkon nasara da kace gani na cewa za a bi hanyoyin doka a taka masa barki a yakin nan da ake yi?
3: To za a iya kallon abun ta wannan fiska, Abdulrahman, saboda a halin da ake ciki, idan har sai yanzu ita majalisa za ta fara tunanin daukar wannan mataki, sai a za'ayar tambaya ana neman watanni uku kenan yanzu da fara wannan yaki, me yasa ba su dau irin wannan mataki tun a baya ba? Ni zan iya ganin cewar yanzu Amerika da su ƴan majalisun gaba ɗaya za a iya cewa sun ga uwar bari idan har za mu yi amfani da wannan kalmar in ba ta yi tsauri ba. Saboda ana maganar cewa

0: nasara ta gagara kake ganin dole a koma sulhu
1: kwarai da gaske baya ga haka ana maganar kusan biliyan 30 America take asara tunda aka fara wannan yaki wanda masana alƙaluma sun ce an kusa kai da kaman dala biliyan 1 da suke kashewa akan harkar soji kada ya kowace rana
0: ana asara sosai
1: kaga za a iya cewa ta wannan bangaren asarar da ita America ta yi ya sa dole su fara wannan tunani na dakatarwa ta bangaren doka na biyu a cikin watanni uku da aka fara wannan yaki kamar yadda doctor da shi kaddam yayi bayani matakin farko da ita America ta ga duniya da take son ta cimma a wannan yaki na Iran shine sauyin gwamnati an dauki wannan lokaci babu alamar sauyin gwamnati
0: babu
1: shi shugaba Trump kullum yana sabadda baka yace yana fatan shi sabon jagoran addini zai zama mutumin da za su yi aiki da shi a yana son a sauya gwamnati har yanzu babu alama bugu da kari a yadda ake tafiya yanzu tasiri da girman America yana faduwa ne a idanun duniya saboda babu yadda za a yi da a yi tunanin America ta nuna yatsa akan kowace kasa kamar Iran a ce bata cimma nasara ba duk abubuwan da suka fada babu wanda ya tabbata har izuwa yau kaga kenan su suna da zabi majalisar America na cewar ko su takawa Trump birki shi ya ji kunya shi kadai ko kuma su bari mutuncin America ta zuba kimarta ta raguwa idanun duniya anan gaba kaga duk wani abin da ake maganar cewar ana son a takawa Iran birki akan harkar makamashin nukiliya dama ake sake bata na tasbullo da sabbin dabaru na yadda za ta kera sabbin makamai masu hatsarin gaske amma yadda ba lalle ita hukumar IAEA ta iya cimma su a ina suke kyarawa ba kaga yanzu hankalin su yana wani wuri oke to dole in har an iya gane cibiyoyin mu da aka barnata to yanzu idan za su kera a ina za su je su yi yaya za su yi su kera su ba tare da an iya gano su cikin sauri ba wannan ma wata nasara ce kuma faduwa bangaren ita America da kuma Isra'ila a baya bayan nan mun ga yadda baraka ta kunno kai tsakanin shugabannin guda biyu Trump da shi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu har ya faɗi kalma ɗaya na cewa idan ba dan shi ba da yau ba a maganar Isra'ila to me zai faru yau idan wata gwamnati ta zo America wanda ba ta goyon muradin Isra'ila akan yankin gabas ta tsakiya saboda haka suna da kamar kawai Iran ta zama kadangaren bakin tulu a halin da ke ciki yanzu dole su yi amfani da wannan doka su taka masa birki domin su tsira da mutuncin su koda anan gaba
0: Mahmud yaya azare a cikin Isra'ila akwai ɗan siyasa da suke adawa da manufofin na Netanyahu kan ci gaba da wannan yaki
2: wato abinda za a ce ba za a iya cewa gaskiya baraka bace ba ba dai a iya cewa adawa ce da hamayya ta siyasa saboda duk yawanci waɗanda suke magana suke adawa da Netanyahu ba wai suna magana bane akan cewa yayi kuskure a wajen kaiwa Isra'ila a wajen kaiwa Iran ko Hezbollah a Lebanon hari suna dai nuna cewa in Isra'ila har zata yi wannan abin ya kamata ya kasance ta yi shi bayan ta tsaya da kafafuwarta ba tare da ta dogara da Amurka ba duk da kasancewa sun san cewa karfin tattalin arzikin su da marumbin makamin su kusan kwacakwam a kaso 90 cikin 100 duk daga Amurka ne to amma saboda adawar siyasa suna so su ingiza ƴan ƙasar su nuna cewa Netanyahu ya sayar da ɗewuci da kima da darajar ƙasar su a wajen Amurka ya zama dan amshin shatanta to suna so su fake da wannan ne sannan da Allah kafin nan wato akwai dan wani hanzari ba gudu ba da zan yi dangane da jawabin da takaddame lalle haka ne wato Hezbollah a Lebanon kungiya ce wacce ta yi gaban kanta wacce take a matakin da take dauka lalle ya saba da matakin gwamnati amma sai dai tsarin kundin tsarin mulkin Lebanon tun lokacin da bayan akwai yakin basasa da aka yi a kasar akwai wata yarjejeniyar da aka yi da suke ce mata yarjejeniyar Daifa to tun a wannan lokacin a birnin Daifa na Iraq na Saudiya aka ce mu wannan yarjejeniyar tsakanin ƴan ƙasar Lebanon bayan sun yakin basasa suka tsara cewa mulkin ƙasar za a raba shi ne tsakankanin kungiyoyi uku na al'ummar ƙasa shugaban ƙasa ya fito daga cikin kristoci ɗan ƙasar prime minister ya fito daga cikin ƴan sunni shi kuma wannan shugaban majalisar dokoki ya zama ɗan shi'a to saboda haka hatta a yanzu ƴan shi'a suna daga cikin wani bangare na gwamnatin Lebanon sannan akwai wasu jam'iyyun siyasu daga tsiraru da suke goyon bayan su akan cewa dama magana biyu ce shin ya za a yi mu kwaci kanmu daga makwabciyar Isra'ila wacce a kullun take kokarin ta mamaye mu wanda kuma ta taba mamaye mu ma saboda Isra'ila a tarihi ai ta mamaye kasar Lebanon ƴan Lebanon ne ƴan Hezbollah din ne suka dinga katta suka tsada da kayar baya har suka tilasta Isra'ila ta fice daga cikin Lebanon a shekarar 2000
0: ita ta kwace su daga
2: mamayar Isra'ila ta gane to saboda haka har yanzu a kasar Isra'ila a cikin kasar Lebanon akwai mutanen da yawa ƴan sunni ne da kristoci da suke goyon bayan Hezbollah akan cewa babu abin da zai enta Lebanon daga Isra'ila face ta da kayar baya da amfani da makami
0: Adam Sadiq wannan rikici an shakarawa tsakanin Hezbollah da Isra'ila tun lokacin nasarar Allah kafin su kashe shi yanzu ana magana a yi sulhu wani abu ne da kake gani zai taba yiwa tsakanin su Hezbollah da Amerika da kuma na ganin cewa an kawo ƙarshen har-haren da suke kaiwa Isra'ila su Lebanon din
2: Hezbollah fa ba ta da ta cewa akan abin da ya shafi wannan yakin saboda in ba Iran ce ta ce mata a dakatar da yaki ba za a iya dakatar da shi ba Hezbollah kuma ba ta wakiltar
0: to amma an cin mai yarjejeniya kware-kwareya amma Hezbollah din ta ce ba ta da masaniya akan wannan yarjejeniya ita ba ta ma amince da ita ba ta ci gaba kuma da kai
2: kamar yadda ka san shi kansa yakin Iran din ne ƴan siyasa koyaushe a ƙasar na shugabanci suna ba da kamar ka ce bayanai masu karo da juna ko ita kanta Iran din tun da aka fara yakin ai shi wato media ta yaki ba saɓanin yadda mutanen da yawa suka ɗauka shi a ƙa'ida in ba abin da ya tabbata a ƙasa ba ba a yin magana akan zahara ɗora yin sharhi kowane ɓangare yana faɗan abin da yake so a lokacin da yake so kuma ya ga wani ɓangaren daga ciki ya saba daga ciki yanzu kamar Iran ɗin kanta me yasa har ake ganin akwai kamar a ce rabuwar kai tsakanin shugabannin saboda wani lokacin shugaba ɓangare kaza zai ce kaza wani ɓangaren ya musa ya ce a'a shi ma waɗannan duk a cikin wannan tsarin yake amma dai a dunkule tunda ba rigima ce ta fara da wannan yakin na Iran ba ma'ana ana da rigima rigima ce tsohuwa a dunkule koma dai menene tana da alaka da mai Iran ta ce ko kuma mai Iran ta ce kar'ayi ungiyar Hezbollah kuma ba ita ce take wakiltar a kota ta ƴan shi'a ta kasar wannan ba ta kasar ya sunanta ta kasar Lebanon ba ƴan shi'a da yawa har shugaban bangaren shi'a din kansa a ƴan siyasar kasar kamar Nabih Barri baya goyon mai abin da suke yi saboda haka su wata kungiya ce wacce take da alaka da abin da ake cewa wilayatul faqih akwai ƴan shi'a da yawa a Lebanon wanda ba su da wannan aqidar ma'ana aqida cewa su ƴan Lebanon ne amma loyalty din su da biyayya su tana ga shugaban Iran
0: a takaice ya kace ganin za a iya bin hanyoyi mafi kyau na ganin cewa an dakatar da wannan yaƙi wanda ake tafka mummunan asara akan shi a gabata tsakiya da ma duniya baki daya
2: to shi kawo wannan abu ne to idealistic kai tunanin cewa akwai wani kamar ka ce wata layar zana ko wani abu da za a ce gashi cut da an yi amfani da shi an daina magana ce ta siyasar duniya da ba zai yiwu ka ce ga wani bangare da 100% shi yake akan gaskiya wani bangare kuma kamar a ce fari da baki ba kashi 85 cikin 100 na hare-haren da Iran ta kai daga fara yakin nan zuwa yau akan kasashen Laraba ya sauka ba akan Isra'ila ba kashi 15 ne kadai ya sauka akan Isra'ila saboda haka ba yaki ne da yanda ake tunanin cewa wai
0: to amma waɗannan kasashen Larabawan su ke da sansani na sojojin Amurka kuma ita Iran din tana cewa tana mayar da martani ne akan Amurka
2: to ai shi ne ai sansanin sojojin da ina wanda ake kaiwa din a garin muke fa muna ganin inda bamu suke sauka ko jiya wanda take cewa wai kuskure aka yi harin America ne kai kan airport din Kuwait, ai kowa ya ga bidiyon garuruwa akan garin al'umma ne, akan kasashe, akan kamfanoni, akan hanyoyi, akan gari. Ka ajiye maganar wani wannan wani cewa waye daga sansanin sojan Amurka take so ta bi, me yasa bata kai sansanin sojan Amurka da yake Pakistan ko yake Turkiya ko yake kusa da ita, akwai ƙasa kusa da ita Azerbaijan, wannan sansanin sojan Isra'ila ma nan yake.
0: Amma an yi tunanin
2: sansanin soja a wata ƙasa,
0: an yi tunanin cewa Amurka za ta gama da su cikin lokaci kaɗan, amma kuma gashi abin wankin hulla ya kai su dare.
2: Wannan haka yake, amma yake musamman a lokacin da ake iya harba makamai daga nesa zuwa wata ƙasa, bayan yaƙi ne na takobi kamar na dawa. To amma duk da haka ka kalli me ya faru yanzu, duk abin da ake magana a Iran da waye da sauransu da abubuwa, tunda ake a tarihi ka taɓa ganin ƙasar da a cikin kwanaki kaɗan aka ruguje shugabanninta kashi ɗaya biyu uku gaba ɗaya a lokaci ɗaya, ka taɓa ganin ƙasar da aka kawo ƙarshen sojojinta na sama ya zama gaba ɗaya ba ta da jirgi ƙwaya ɗaya na soja da yake iya tashi ba, ka taɓa ganin ƙasar da a cikin kwanaki aka kawo ƙarshen sojojinta na ruwa gabaki ɗayansa ba ta da wani tsari na jirgin ruwa na yaƙi, in ba waɗannan fast boats ɗin wayannan 'yan jiragen da suke gudu da bindigogi a kansu ba.
0: Kana nufin Amurka ta kawo ƙarshen sojojinsu da dakarunsu ko me?
2: Kwarai da gaske ka tabbata ina suna da sojojin ruwa ko sojojin ƙasa ko sojojin sama? Ai babu su, an ga bayan su.
0: To amma
2: da suke faɗa sama da jirgin ruwa 158 a ƙarƙashin ruwa, yana ƙarƙashin ruwa.
0: To amma a ƙa'idance
2: jirgin sama yanzu ƙwaya ɗaya da in rage duk an rushe su.
0: Adam, a ƙa'idance in ka ci yaƙi ta haƙa kai ƙarfi ta ko'ina ba sai ka yi sulhu ba, dole ka aza dokarka, amma kuma Amurka tana neman sulhu.
2: A'a, kana magana ne da gwamnatocin da kullun take, kamar yadda aka yi magana a baya a cikin shirin, akwai magana ta abin da ya shafi matsin lamba daga ita kanta gwamnatin Amurka da kuma ƙawayenta da suke wannan yankin wanda suke so yakin kada ya ɗore. Matsin lamba na 'yan siyasa Amurka musamman waɗanda suke fuskantar a zaɓe na 'yan majalisu a watan Nuwamba, don shi ne dalilin kaka ɗauka wai ƙin yaƙin ne ya sa suka ɗauki wannan matakin.
0: Abdulrahim Hassan, wannan yaƙi da ake ya haddasa babban cikas a fannin tattalin arziki, musamman a kan wannan mashige na Hormuz. Idan abubuwa suka ci gaba da lalacewa, ba ƙaramin ta'adi ba ne za a ƙara haddasawa duniya, musamman a kan wannan safara na kayayyaki da kibin wannan mashigi. Kana ganin a gaba abubuwa idan suka lalace ba za su shafi Afirka fiye da yadda aka suka shafi ƙasashen Afirka a wannan rukuni na farko na yaƙin nan da aka yi?
1: To, gaskiya kaga tun ba a yi zurfi ba ma. Wato, duk masana da ke bibiyar wannan rigima sun tabbatar tun ana watannin farko ko kwanakin farko na yaƙin, duk duniya babu waɗanda suka wato ɗanɗana kuɗar su fiye da su Afirka ɗin. Misali, idan ka cire su karan kansu manyan actors ɗin, wato manyan ƙasashen da abin ya shafa, saboda kaga an yi maganar kaso kusan 90 ko fiye da haka na taki da kuma sauran sinadaran noma na zamani da su carbon ɗin da ake magana, duka su Afirka an yi dogaro ne kacokan daga wanda yake fitowa daga wato wannan mashigi na Hormuz. Saboda haka ana maganar kuma foreign reserve na harkar mai, mu ne kaɗai har yanzu babu wani tanadi da aka yi na kota kwana. Kaga lokacin da aka fara rufe wannan mashigi, mu an lura ba mu da komai da ka sani, shi yasa da aka ƙara komai ya yi tsada, ya shafi abinci da sauransu. Saboda haka iya zurfin da ko ci gaba da wannan yaƙin, haka kuma iya wahala na nahiyar Afirka za ta faɗa ciki. Amma idan ana maganar solution kamar yadda ka tambaye ƙaddam, ta yaya za a kawo wannan solution ɗin, shi ne kaga maganar da yake ta ƙoƙarin ya nuna shi ne babu yadda za a yi a raba su Hezbollah da gwamnatin Iran wannan haka yake abin da shekar da muke so ya nuna kenan kuma tabbas haka ne saboda ko a baya bayan na yarjejeniyar da ta rushe tsakanin su da Amerika da wannan yarjejeniyar tsagaita wuta su Iran sun fito sun ce muddin Isra'ila bata daina kaiwa Lebanon Hezbollah hari ba to babu magana yarjejeniya me wannan yake nuna wato yar aikin ta ne kenan kai tsaye sannan su ma duniya ta yadda cewar kamar TV ne da remote duk wani motsin su yana samuwa ne daga cikin Iran kaga kenan idan har ana son a cimma wannan mafita maganar na dindindin ni ban yadda da wannan ba ba za a taba samu ba a wannan halin da ake ciki ta siyasar duniya kamar yadda sauran malamai suka bayani musamman kaddam sai dai ayi yarjejeniyar tsagaita wuta duk kuma kasar da ta yadda ayyar jejjena tsagaita wuta misali na shekara 1 ko wata 6 ko wata 3 wallahi akwai abin da ta kunsa kawai tana son ta cimma wani manufanta ko na sake farfado da abin da aka mata asara ko kuma na sake dabaru amma maganar a cimma jejjeniya na illa masha Allah in dai ana yin siyasar duniya
0: da wuya a kaddam a ƙarshe ya kace ganin makomar hudda ta kasashen Larabawa da Iran da ma wato bangaren Hezbollah da makomar zaman lafiya a yankin gabas tsakiya
2: to Larabawa da Iran kam tsami ne gaskiya bayan da ya biyo bayan zaman lafiya na wadan lokaci na wasu yan shekaru na farko dai ta sun ga abin da ya faru ta yi yaki da su a daidai san da take tana yaki da Iran kuma wani dan karin haske da nake so nayi makaman da ta harbu a kasashen Larabawa alhamdulillah kashi 95 cikin 100 gaba ɗaya babu wanda ya sauka wannan tsarin da ake magana na patriot ba wanda bai ci nasara kade shi ba sai dai kawai kamar yanda ka sani ko da an kade shi dole zai fado amma dai kashi 95 idan ka duba kowane irin bincike mai zaman kansa a duniya zai baka daga kashi 90 zuwa 95 na cin nasara kade su ga baki ɗayan su sai kuma makamai ne na ƴan kasashen na yaran su da sojojin su da makamantan su sannan ta bangaren abin da ya shafi kasashe ita Iran ita take amfanuwa da su yanzu ka dauki Dubai tun zaman da Iran take na shekara da shekaru da ake mata takunkumi a Dubai ake amfani da bankunan Dubai da kamfanonin Dubai wajen yin dabarun shigan mata da kudin kasashen waje da taimaka mata wajen kaucewa takunkumin Amurka da mu'amalolin da bankin duniya bankunan duniya yanzu wannan an kawo karshen sa gaba ɗaya duk kamfanin da suka shafi Iran a UAE yanzu an rufe su da bankunan su da komai da komai kaga wa yake tutuwa dama alaka su ita take amfanuwa da su kamar yanda take da manyan kamar kace abubuwa a kasa sauran kasashen Oman da UAE nan gaba da in general da makamantan su saboda haka kuma yanzu halin da ake ciki yanzu har ita kanta a Hormuz din a mashigar Hormuz ita Iran ita ta fi kowace kasa tutuwa saboda su waɗannan kasashen tun sun samar wa kansu mafita kasar Saudi Arabia yanzu ta gaba ta yammacin kasar take fitar da man fetur kamar yanda ita ma nan a daidai da Larabawa da Oman ba ta bi yanzu ta wajen ita kuma Amurka ta sa mata takunkumin da ba abin da yake shiga zuwa cibiyoyinta na port na cibiyoyin ruwa da tashoshin ruwa kaga ita a yanzu a halin da ake ciki ko da a halin da ake ciki na Hormuz ita ce kasar da tafi ko ina tutuwa
0: ba sauraro da haka muka kawo karshen shirin na yau a madadin waɗanda muka tattauna da su a cikin wannan shiri Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai yin sharhi akan al'amura daga Dubai da Muhammad Yaya Azhar wakilinmu dake a birnin Al-Qahira na kasar Masar tare kuma da Abdulrahim Hassan tare da ni a nan a studio a madadin su dukkanin su ne Abdulrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
3: amsoshin takardunku
4: Masu sauraro ciki muna dauke da bayani game da cutar koda. Sulaiman Babayo ke muku sallama tare da tallafin yan uwa abokan aiki.

0: Adalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Jablab Joshua Ali, ma'aikaci a Jami'ar Jos da ke Jihar Plateau a Najeriya, wanda ke neman tarihin Professor Mary Lar, matar marigayi Solomon Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a Jihar Plateau da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu, kuma wanda ya zama shugaban jam'iyyar PDP na farko. Domin samun tarihin Professor Mary Lar, ga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos.
1: An haifi Professor Mary Lar a garin Lantan da ke karamar hukumar Lantan ta Arewa cikin jihar Plateau a shekarar 1935, kuma ta yi karatunta ne tun a karamin mataki na primary a garin Lantan har zuwa mataki na karatun da ta kai matsayin Professor a matakin karatun jami'a. Professor Mary Lar ta yi koyarwa a makarantun primary har zuwa mataki na ilimin Professor a jami'a a zamanin da take fagen ilimi a shekarun baya. Professor Mary Lar ta zama jakadiyar Najeriya zuwa kasar Netherlands shekarar 2003. Mai shekaru 90 da haihuwa a duniya, Professor Mary Lar ta haifi 'ya'ya hudu, uku daga ciki mata ne, ɗaya daga cikin 'ya'yanta namiji ne. Sun ko hada da Dr. Chelia Lar, Honorable Benny Lar, Dr. Deborah Lar tare da Barrister Mandan Mark Lar, wanda shi ne namiji guda daga cikin 'ya'yanta, kuma Allah ya mishi rasuwa. Azantawa mu da ita ta ce ko da shike yanzu shekaru sun ja, to amma za ta iya tuna wasu daga cikin irin gugurmayar da ta yi a fagen ilimi, musamman ma yadda ta yi kokari wajen samawa 'ya'ya mata ilimi da kuma ilimin makiyaya a shekarun baya.
2: Na godiya ga Allah da ya bani da rai har na iya na amsa tambayoyi a wannan shekaru. Ka san mutum da ya zama shekaru 90 zai iya manta da wasu abubuwa. Lokacin ne ina yarinya, iyayena suka ce me ta mace za ta yi da ilimi, ai ya kamata mace ta tafi aure ne kawai, gaskiya makaranta ba domin ta bane, ni kuma ina so. Sai mamana ta ji daɗin ganin yadda nake damuwa kullum ba, ta ɗauke ni ta kai ni gida, don da a nan Jos muke, ta kai ni gida na je na shiga makaranta. Da na shiga makaranta nan na shiga koyo, na yi wannan koyo da gaskiya har aka gama. To sai muka je gindiri, da muka gama a gindiri, da na gama komi, na gama da degree na, na yi PhD. To da na gama da makaranta, sai gwamnati Arewa ta ba mu ayyuka muna koyaswa. Na yi aiki a Capital School Kaduna, na yi aiki a Shanda, inda na bude secondary school don 'yan mata. Haka kuma na yi aiki a Soba, Shanzariya, na bude makaranta don 'yan mata. To da na yi wannan, muna tafiya sai ga mu har muka zo muka zama mai gida na ya zama gwamna. To kafin ya zama gwamna sai yana campaign a ƙauyuka, sai ya gaya masu Fulani ɗorawa can, ya ce in kun zaɓe ni zan ba ku karatun makiyaya. Sai na ce a'a, kaga iri yadda zan iya yin wani abu kenan. Na ce a kawo min mutane daga ƙauyukan ku Fulani da suke Fulani da suka iya sanin wani abu, ina so in karanta da su. Da aka bani wannan na wayan aiki, shi ne sai na fara da training mutane daga inda Fulani suke. Muka yi musu training a abubuwan da za su koya, a koyar da karatu, a koyar da sanin shanukai, lura da su da abin da ya fi su kyau, a kuma nemi hanya inda za a iya a sa su zauna su yi kiwonsu ba tare da wani wahala irin aje ana faɗa an je an shiga gonan wani, ko aje ana kisan juna don wani abu. Muka ce wannan za mu raba faɗa a sa musu inda za su huta su yi aiki su koyi karatu. Suka ce ga abin da suke so, sai muka rubuta muka fara training. Muka yi training na malaman, na tafiya daidai fa. Sai kuma abin ya zo ya rugurguje, bai zama irin wanda muka sa rai.
3: Matsayin kina wanda kika ga jiya, kika ga shekaran jiya, gashi kina ganin yau, ta ina za a kawo ƙarshen wannan damuwa na rashin zaman lafiya musamman a sassan Najeriya baki daya?
2: Sai dukkanmu mun haɗa kai, sai dukkanmu mun yadda da juna, a yi abin da za a yadda da juna. Sai dukkanmu mun ce, wannan hanya da aka bi ba daidai ba, ana mutuwa, ba a samun amfani. Wanne za mu yi yanzu? Gwamnati suna da lajashi, wato su ne gwamnati, su ne za su ɗauki abin wanda zai taimaki jama'a.
3: Kece mace ta farko a matsayin matan gwamnan mulkin farar hula a jihar Plateau, zuwa yau ana maganin shekaru 90 da haihuwanki yau. Ya kika ga siyasar da da siyasar yanzu?
2: Siyasar da muna nan zaune a ƙauyukanmu. Da ka san muna ƙarƙashin mulkin Turawa ne. Ka san da ba wuta ma da yawa a ƙauyuka, ba ruwan famfo, ba asibitai da yawa, ba ma asibiti sai da ƙyar aka sami wani clinic. Ba abin zaman yanzu yanda muke jin daɗin zama, babu hanyoyinmu, wai to amma gashi an sami waɗannan, amma kuma ba zaman lafiya. Kai, in ka ganmu da junanmu, ba ka san wannan musulmi ne, wannan krista ne ba, ba za ka san wannan angas ne, wannan tarok ba, ba za ka san wannan bahaushe ne, wancan wani mutum daban, ko kamar a ce yarbawa ko ibo ko wane ne. Dukanmu muna nan mun rungumi juna.
3: Kin yi ambasada? A ina kika yi ambasada?
2: Na yi ambasada a can Royal Kingdom of the Netherlands, can kasan Dutch, ko me ake kiran su nan?
3: Kasan Netherlands kenan.
2: Kasan Netherlands, yawwa. Na yi shekara kusan uku da su. To kuma a can na koyi abubuwa da dama, wanda na dawo nan kuma na tun dudduba, kuma akwai irin taimakon da na bayar zuwa nan Najeriya, sai na duba, kaga mutane can Sokoto akwai wani cutan da gingirin din nan wanda yakan ci baki yayyawa so. To da na isa Netherlands, waɗansu suka zo suka yi same ni, suka ce to su da suna aikin asibiti, likitoci ne a Sokoto, amma da wani daruwa me ya faru musu, suka koma gida, suka bar wannan aiki. Ga wannan ciwo kuma yana taba zuwa, suka zo suna taimako, kamar yadda Allah ya taba zuciya na, ya taba zuciya na, ya taba su haka, suka ki barin wannan abin. Sai da na nema musu hanya, suka sake dawowa Nigeria a Sokoto, har suka nuna mana hotunan waɗanda ga sunan da baki ya cinye, har yana so ya ci hanci ma, sun je sun gyara, suka bani hotuna, har na sa wani a takardar da na rubuta. Na ji daɗi, na yi murna. Sai kuma kutare, da akwai kutare da yawa a ƙasar nan, kutare sosai. To da na je a Netherlands, muka fara sabuwa da gwamnati, sai muka ci aka yi magana, akwai wani wuri kusa da Zaria da ake aka sa kutare ne. Su Dutch su suka yi wannan wuri, su suka gina wuri, har mutane daga other parts of Africa suna zuwa.
3: A zamanin da kuka yi gwamnati a baya da marigayi Chief Solomon Lar, an samu zaman lafiya a Plateau, yanzu gashi ana samun tashi-tashin hankula. Wani shawara da ke barwa gwamnatin Plateau da ma hukumomi?
2: To shawara ne zai zama na uwa, ga wata mai expertise wadda ta san wani abu ba. Na uwa, babban abu shi ne, na farko su yi hanyar da kowa zai rungumi Allah a zuciya. Su ma ba su nuna bambanci ba, su waɗanda suke mulki ba su nuna bambanci ba, su karɓi su rungumi kowa. Ka lura da maganar Solomon Lar, ai kowa ya zo ya yi mulki a cikin gwamnatinsa, ya kawo koda kai wani iri ne, kuma development ya shiga ko'ina. Ko kai wani, ko ka zaɓe shi ko ba ka zaɓe shi ba, to amma yanzu sai ka ga wani ya je yana neman nasa kawai. To in ana kana ji da naka kawai, to gaskiya sauran za su ji, ina na mu mai na za mu samu leader, mu ma muna so mu sami namu. To kaga in an yi irin wannan ba zaman lafiya. Sai ka zauna da zaman ƙauna ga kowa, ka bar jin maganganu da yawa da za su sa ka yi tuntuɓe ka, ko son kai yayyawa. Son kai ba ta da amfani. In ka fi son naka zuriya, ko ka fi son naka ɗan uwa, dole waɗansu su ce to mu ba mu da mutum, mu ma muna neman mu sami namu, sai a lokacin nan ne za ka same su da shawarwari su ma ka ji nasu ra'ayi. In an yi abu ba a jin ra'ayin, an ce democracy ba, wai muna democracy, wato gwamnatin jama'a don jama'a. To jama'a ya kamata kuma a kawo su ciki a ji shawarwarinsu. Menene suka ji su, in kana so ka kawo sabon abu ka ji muryoyin jama'a din. To amma sai ka ga gwamna ya fito da wani abu shi kaɗai, ko kuma leaders su fito da abu su kaɗai, ba su ji ra'ayin mutane ba da yawa ba, yakan kawo kasawa.
3: Wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba, professor ne yake, ambassador ce ke, matan gwamna ce ke, wani abu ne ba na ki taɓa mantawa da shi ba a rayuwanki yau a shekaru 90?
2: Makaranta, maganar makaranta. Abin da ya dame ni a rayuwana kenan, ka ba ni so in ji wani bai makaranta ba don nawa experience. Sai ina so kowa ya sami ilimi ya yantar da kanshi. To ɗaya kenan. To ina gani kuma a cikin rayuwa akwai wasu 'yan ƙananan abubuwan da mutum ya zama involved a ciki, kamar makarantun da na buɗe. Na buɗe makaranta a Filgani, na buɗe makaranta a Lantan guda biyu, na buɗe ɗaya wanda yaran da kamar ba su iya cin gaba da makaranta ba, drop out, don dalilai daban-daban.
3: A zamaninku ana iya zuwa da jeep, manyan jeep a ɗauki matan gwamnoni ana sarin wi, kamar a lokacin ki an yi haka?
2: Sai ka gama su jeep na UNDP ko jeep na irin masu ba da taimako ɗin nan. In ka gani a ciki shi ne na zuwa aiki ne, ina zuwa daji gamu da mutane. Da lokacin da nomadic education ya girma a Nigeria, na kan je Borno can Maiduguri. Ina ta interview ma mutane. To irin wannan jeep shi ne yake taimake ni shiga daji sosai cikin Borno. Irin ilimin nan muke so kuma ya shiga jikin Nigerians duka. A ilimin da ina so wanda zai sa mutum ya yi abu da kanshi, ya iya lura da kanshi da gidansa, kada ya zama mai gudu bai iya lura da gidansa ba.
0: Farfesa Mary Lar, matar marigayi Salaman Lar, tsohon gwamna kuma gwamna na farko na farar hula a jihar Filato da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya lokacin jamhuriya ta biyu.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Mr. Marcus John da ke Usasa Zaria a jihar Kaduna a Najeriya, wanda yake neman bayani game da cutar koda da abin da ke janyo cutar. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Ibrahim Yakubu na Kaduna ya tuntubi Dr. Zainab Muhammad.
1: Shi wannan ciwo abu ne wanda yake iya harban koda, ka san kowane mutum koda biyu ke gare shi da Allah ya halicce shi da shi. To a kowane hali ya samu wannan kodan, yakan iya ja masa matsaloli da dama, wanda ya hada da ciwuwuka ko wasu alamu da zaka ga mutum ya gani ya sun bayyana a jikinsa, har ta kai ga ya zo ya kasa fitsarin ya zama masa guba a jiki, ya kai ga mutum yana wahala sosai, wata rama haka ta kai ga rasa rai. To shi wannan ciwo ne wanda abubuwa da dama kan iya jawo shi. Muhimmin abu shi ne mutum, misali yana da hawan jini wanda ba a kula da shi, ya kai ga yana yawan hawa har ta zotewa ita wannan koda illa. Sannan kuma masu ciwon suga ma su ma suna tattare da wannan ciwo, suna iya samun shi, wanda shi ma an ba maganin ciwon sugan da wuri ba, ko kuma ana wasa da shan magani, yakan iya taba koda. Shi koda halitta ne wanda aka yi domin ya tace abubuwan da jiki ba sa bukata, musamman ruwa da ya taru haka da abubuwa da jini ya riga ya tace. To koda yana ɗaya daga cikin halittar da Allah ya yi mana mu ƴan adam, ta yadda zai tace duk wannan datti ya fitar mana shi daga jiki, yadda ba zai zama mana wahala ko kuma illa a jiki ba.
2: To menene alamun ciwon wannan koda, doctor?
1: To alamun sukan fara a hankali ne, don ba farar ɗaya yake faruwa ba. Na farko zaka ga mutum yana wasu alamu wanda zai iya zama alama na kowane irin ciwo ma, kamar yawan ƙaiƙayin jiki ko kumburi, kaga mutum yana kumburin kafa, ciwon ciki da tashin zuciya da amai da gudawa da alamu dai irin wannan, ko kuma kaga jiki yana kuraje suna fesowa mutum da sauransu. Amma ya fara ya ci gaba da tsanani, zaka ga mutum ko ya yawaita yin fitsari ko kuma kaga fitsarin yayi karanci sosai. To wa'annan suna ɗaya daga cikin alamomi da akan gani in mutum yana dauke da ciwon koda, wanda kan iya jawo mutuwar koda gaba ɗaya, har ta kai ga in mutum ba ya farga ba ya kai ga rasa rai.
2: To doctor, ta yaya yake yaduwa wannan cuta?
1: To cutar da farko dai kamar yadda na yi bayani, muna da koda guda biyu a jikinmu, ta hagu da ta dama, waɗanda ke da mazauni a wajen kwiɓi ko wajen gefen ciki ƙarƙashin haƙarƙari kenan ta baya. To a irin wannan hali zaka ga wanda ke ɗauke da ciwon baya iya tace dattin da ke jikinsa, akwai mahaɗan fitsari da ke haɗewa da shi koda. To duk wani cuta da zai taɓa wannan ɓangarori ko yawan shan magunguna barkatai haka da za su iya wa illa magudanar fitsarin ko mahaɗan fitsarin ko wajen koda, to yana iya yaɗuwa har ya taɓa koda ya jawo matsaloli.
0: Dr. Zainab Muhammad, likita a Kaduna da ke Najeriya. Masu sauraro, gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman wakilanmu Abdullahi Maidawa Kurgui daga Jos da Ibrahim Yakubu na Kaduna duk a Najeriya da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
3: DW, wasiƙun masu sauraro.
4: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci. Da farko zan bude shirin da karanto wasiƙar ka Yusuf Haruna Kariya Nijar, wanda ya ce samaman kama bakin haure 'yan Afirka mafi muni da hukumomin ƙasar Libya suke ci gaba da gudanarwa shi ne babban abin da ke damunmu. An kama mutane kuma ana ci gaba da kama mutane maza da mata da ƙananan yara. kuma ana tura su gidan yari a cinkushe waje guda maimakon a tura su kasashen su na asali tare kuma da sace kayan mutane da kudaden su wanda wannan shi ma a karan kansa babban laifi ne na taka haƙƙin bil'adama muna kira zuwa ga manyan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da gwamnatocin mu na Afirka cewa ya kamata su duba halin da 'yan Afirka mazauna kasar Libya suke ciki mu buƙatar mu kawai idan aka kama mutane a tura su zuwa kasashen su na asali cikin mutuntawa daga ƙarshe muna roƙon Allah Ubangiji ya kare mu da kariyar sa amin summa amin sai kuma wasika daga Hambali Sa'adu jikan mai gaskiya daga Arlade a Jamhuriyar Niger wanda yace DW dan Allah ku mika min wasika ta zuwa ga shugaban kasar mu General Abdulrahman Ciani cewa ya kamata ya duba halin da manoma suke ciki musamman na yankunan karkara ganin yadda suke neman samun tallafi daga bangaren gwamnati ko masu hannu da shuni Allah ya sa kira na yaje inda ya kamata amin summa amin Shima Comrade Ilyasu Yakub Digawa daga jihar Bauchi a Najeriya yace DW Hausa yau na shigo filin ne domin na mika sako na zuwa ga shugabannin gwamnatin da ke mulki a kasar mu tarayyar Najeriya kama daga shugaban kasa da gwamnoni da sanatoci da kuma ƴan majalisun tarayya ya kamata su gaggauta duba fannin noma domin takin zamani yayi tsadar da ya kai har ga manoma ba sa iya sayan sa da kuma fannin sufuri domin man fetur yayi tsada ga kuma matsalar tsaro da ya addabe mu ya kamata gwamnati ta gaggauta magance waɗannan matsalolin dake kawo bangaren samar da abinci a Najeriya cikas daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa wannan kira ya isa ga kunnuwan da suka dace mun gode DW Hausa a tashi lafiya sai kuma wasikar Ali sarkin yakin nima daga birnin Accra a kasar Ghana wanda yace DW Hausa a yayin da ake gwabza yaki a kasashen duniya mu kuwa muna bayan fage muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na nahiyar Afrika da ma duniyar baki daya kuma ya kamata su sani fa yaki ba alkhairi bane kamata yayi ai sulhu domin kawo ƙarshen yakin da ake yi don kuwa yin sulhu ita ce mafi alkhairi sai kuma wasika daga Aliyu Zubairu daga ƴan taki Fizar Zaria jihar Kaduna Najeriya wanda yace assalamu alaikum DW Hausa wannan makon mun zo da sakon jan hankalin al'umma dangane da zubar da shara da muke yi barkatai a ko ina musamman ma a magudanan ruwa yin hakan zai kawo barazana ga tsaftar muhalli duba da yanayin da za a shiga na damuna yana da kyau mahukunta su sanya idanu don gujewa mummunan ambaliya a birane da karkara Allah Ubangiji ya ƙara tsare mana rayukanmu a ko'ina sai kuma wasika daga Hadiza Alhaji Bahari daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Niger mai cewa assalamu alaikum DW Hausa hakika duniya na fuskantar kalubale masu yawa a yau muna fatan shugabanni da masu ruwa da tsaki za su hada kai domin samar da zaman lafiya da ci gaba ga al'ummomi baki daya Allah ya kawo mana ƙarshen rikice-rikice da matsalolin da suka dabaibaye duniya ya sanya zaman lafiya da walwala su wanzu a ko'ina sai kuma wata wasikar daga mamman Shazali mai nasurwa da kuma Ciro Malana Umara mai nasurwa masu cewa DW Hausa a yau za mu yi kira ne da babban murya zuwa ga mambobin gwamnatin kasar mu Niger kuma kiran a bisa yadda sabon shugaban kasar Benin ya kawo ziyara a cikin kasashen da ke makwabtaka da kasar inda ya fara yada zango a Nigeria ya biyo ta Niger ya kuma sake yada zango a Burkina Faso inda ya jaddada goyen bayan kasar sa wajen kafa kwamitin duba yadda za a bude iyakar da ke tsakanin su da kasar Niger da kuma ƙara jaddada goyen bayan sa wajen magance harkar rashin tsaro da yayi addabi yankin baki daya hakika wannan shugaban ya ci ajinjina masa akan yadda yake son ya ga alaka ta dawo yadda take a da ta fannin tsaro da kuma harkokin yau da kullum a cikin yankin mun ji dadin hakan da kuma fatan gwamnatocin kasashen da ya ziyarta kamar kasar mu Niger za su yi nazari kan yadda za a maido da dangantakar kasashen kamar yadda take a da fatan mu Allah Ubangiji ya sa wannan ziyara ta sa ta kasance alkhairi ga duk fadin kasashen namu baki daya Amin summa amin. Bidin karanjo wasiqunku. Ashirye yake dan yace toku. To madalla da dukkanin sakonnin da kuka aika mana cikin wannan takaitaccen shirin na wasiqun masu sauraro da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A kasance lafiya.
3: DW labarun duniya
5: Rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto mutane 360 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su a kudancin jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. A cikin wata sanarwa rundunar ta ce an gudanar da aikin ceton ne a tsaunukan Mandara, wani yanki da ake kallo a matsayin sansanin mayakan Boko Haram. Daga cikin waɗanda aka ceto har da yara da aka sace daga al'ummomi daban-daban na jihar Borno. Sai dai kakakin rundunar Haruna Sani ya ce jarirai biyu sun rasu sakamakon gajiya da wahalhalun da suka sha a lokacin da suke tsare da kuma kalubalen da ke tattare da yankin tsaunukan ya kara da cewa an kai sauran waɗanda aka ceto zuwa wurare masu tsauro domin samun kulawar lafiya da basu tallafin jin kai majalisar dinkin duniya ta ce rikicin da ya dade yana addabar arewa maso gabashin Najeriya yayi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyin jama'a da muhallansu Israila ta kai harhare a kudancin birnin Beirut na Lebanon duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sabunta kwanaki kadan da suka gabata lamarin da ya janwo mutuwar mutum biyu tare da jikkata wasu da dama gwamnatin Israila ta ce ta kai harin ne a matsayin ramuwar gayya kan harharen da kungiyar Hezbollah ta kai arewacin Israila yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jaddada cewa kasarsa za ta ci gaba da matsalan ba har sai ta tabbatar Hezbollah bata zama barazana ba sai dai Iran ta yi kakkausar suka kan harin tana zargin Amurka da baiwa Isra'ila damar ci gaba da kai harhare a Lebanon duk da kokarin sasanta rikicin kakakin majalisar dokokin Iran Muhammad Bagher Ghalibaf yayi gargadin cewa ci gaba da harin da kuma matakan takunkumin Amurka kan Iran na iya sa sansanonin Amurka da kadarorin Isra'ila a yankin su zama halastattun wuraren mayar da martani wannan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da kokarin yarjejeniyar rage tashin hankalin da ke tsakanin Iran da Isra'ila da kuma Hezbollah duk da cewa rikicin na ci gaba da to barazana ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tattaunawar sa da Prime Minister Britania Keir Starmer, Shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar gwamnatin Jamus Friedrich Merz za ta mayar da hankali kan karin tallafin tsaro ga Ukraine da kuma karfafa kariyar sararin samaniyar Turai. Zelensky ya bayyana cewa dole ne kasashen Turai su kasance cikin duk wata tattaunawar samar da zaman lafiya tare da kasancewa cikin shiri wajen fuskantar barazanar tsaro da ke tattare da yakin da ake yi da Russia. Ya kuma gode wa Britania da sauran kabayen Ukraine saboda tallafin da suke bayarwa. Ina mai cewa hakan na taimakawa wajen kare rayukan jama'a da kuma ƙara matsalan lamba kan Russia. To yakacin abin da ya sauka kenan kuma haka za mu tattare labaran shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editor da ya tsara shirin Suleiman Babayo da ma sauran abokan aiki. Sunana Khadija Ahmad Rufai. Allah ya sada mu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.